0: projects.
1: Kung papayag tayo na i-maneuver lang itong flood control, at nakita na po natin, lalo po sa Blue Ribbon, headed by Senator Lacson, at hindi pa po tapos, ha, in-expect po namin, part of their playbook yan, mangligaw, mag-offer ng kung ano, no, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila. False witnesses, maglalabas ng mga contractor, di ba kinuha ngayon si Discaya. Meron na pong bumaliktad dun sa mga DPWH na sinabi nila na binidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon.

0: Ferrer nga kinahanglan maghimog palisiya ang gobyerno aron maminusan ang pag-antos sa katawhan sama sa pagpangitag daing tinubdan sa lana.
1: The first, you know, from February, the first 3 months, we can use Middle East. But Middle East is only a fraction of energy suppliers globally. So now we are, both the private sector and the government is looking at other friendly sources that won't take advantage of the...
2: Sin si mong lawas, nga mo hinungdan si mong balatian, ligunang imong vital organs, aro maangko ng maayang paglawas, inong matagad daw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health...
7: Johannesburg, sa South Africa, dosi na ka mga tao, may gala. Patay! Sa diha, may gala, ganamu-mu na tungkol sa klaki nila ng lipan right, may gala ka-overtake, ni cutting pag yun, na dasmagan, may gala sa ban, ang driver sa ban, may gala, ilang isumbag ang dagway, o sa way ko kaluoy, sa way mga wow nga klase sa mga tao, ang ilang gisumbag may gala, mauni ang taong nagpakaon kanila, nagpahabhab kanila, nagpadaos kanila, nagswildo kanila,

0: FB page Klinika di Alternatibo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternatibo logo.
2: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilaban niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat na dayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi! Enroll na!
3: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest present stress. Ganda mo, stress tabs!
5: Multivitamins plus iron, issues in neck name with stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
7: Tanang bills, chukarun?
8: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karun? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: GCash G-Bills.
10: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
14: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
15: Magalingin pala ang imo nga ulo.
14: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauha.
14: Masi may diabetes ka na.
15: Mag-DTX 500 na.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compound
14: nga nagapanubo
15: sang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: garantisado.
14: DTX 500
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica di Alternativo logo.

0: GTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy ka nun ay GTX 500. Masaligan, epektibo, GTX 500.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Belis JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
4: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapadit sa mga butika.
7: Mari, nganong naginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.

0: Tempo Banga Iban DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
4: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
5: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
6: Oras sa alas 9:52.
7: Time check is brought to you by Store Sitio OPC, located at Mess Arcade, Captain V. Roa Street, Sitio.
4: Kini ang programa giatud kaninyo sa Westshire Academy.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
6: Balik na may kagulaguban sa itong programa magiatong Magnum Rapido. Now, kadyo sa may kanaspikas din niya karon mga egsyon, ang ato may galang a special assistant to the governor Maygala, Mr. Pupoy Abusiho, para masyaran ta Maygala unsay action taken karon diha mismo Maygala's Kapitolyo, niya aning nahisgutan Maygala nga usa ka empleyado nga nagpadakit ngadto sa usa ka taxpayer dinhi sa tong nalawigan sa Misamis Oriental. Naspikas din niya Mr. Pupoy Abusiho, sir, may buntag kalimo og under kas Magnum Radio. May buntag, sir.
9: May buntag ni Magnum Money og sa tanang katawan nga tigpaminawan ni mo Magnum Rapido sa Kabuntagon.
6: Okay.
9: Tinood na Magnum Money, no? Among i-confirm, no? Okay. Na adunay sa kenan sa nagitanagiyahan sa provincial government nga na-involve sa traffic accident dito sa Alubihid. Sakay ang mga trabahante. Apan human sa maong insidente, adunay trabahante nga kaugan sa nagsakay nga nagpakita og lahi nga taras nga nakit-an karon nga nag-viral sa social media nga atubangan sa pulis nang dapat sa driver sa minibus na among ipebalo nga dili o dili kini pwede itugot sa pangagamhanan ni Governor Juliette mo ni karong si Manaw na Magnumani. Duha ang pahingnan niya. It's either mo atubang siya sa grievance committee para mo atubang sa administrative nga kaso or sulatan siya gikan sa opisina sa gobernador o administrador para show cause order. Ganun dili siya patawan. Ilawang sa guidelines sa conduct and becoming or code of conduct sa usa ka government employee. Labi na kay nakita sa social media nga lahi yun, nakakreate kini og negatibong impression ngadto sa katawhan towards sa pagtan-aw sa panggamhanan ni Governor Juliette Uy, no, nga mahinaob niya dili unta ma-generalize nga abusado ang mga tao diha sa Kapitolyo sa sumala sa nakita sa social media.
6: Now, Sir Pupoy, unsa ba tinud nga ngalan? Rialyn Magsakay or kining naa sa iyang Facebook account diha nga si Rialyn Unil Uy Amarga? Unsa iyang tinud ngalan gyud?
9: Ako pagkailagi sa iya, Magnum Money, Bambi raman ang amo ang pagtawag sa iya, Bambi. So,
6: Bambi.
9: Ilo na, ang middle initial, Uy. Rialin Canal siya maoy iyang pangalan. Under na siya sa provincial governor's office niya. Taga Libertad siya.
6: Okay. Unsa ba yung status siya, sir? Regular empleyado niya siya or unsa ba?
9: Job order. Ako pakibalo kanya magmumanay job order sa provincial governor's office.
6: Mm-hmm. Okay. So unsa siya kadugay na diya sa Kapitulyo Provincial, Sir Pupoy?
9: Nagsugod din siya itong paglingkod din ni Governor Julito, July 2025.
6: Oo.
9: Nagsugod din siya pagkatrabaho niya magdumani no, sa Kapitulyo.
6: So, unsa specific niyang trabaho niya sa Governor's Office?
9: Administrative ang iyang trabaho, administrative staff sulod sa opisina sa Governor's Office magdumani.
6: Mm-hmm. Okay, so... Sir Popoy, sa kakaroon, unsa na iyang karon, status niya, standing niya karon, unsa ba yung mga immediate ga mga action taken gikan mismo sa governor's office after sa nitabo, Sir Popoy?
9: Gimanduan sa gobernador ang administrator, kauban ang HR, ang atong Human Resource Department magnumani, pakay sila man ang tungdan nga mo due process niini nga sa laod sa usa ka trabahante. Na istorya nako ang head sa HR si Ma'am Inday, matud pa niya ila kini i-priority karong Martes magnumani nga mahimuan siya og proseso diretso. Panya akong gihangyo gani si Ma'am Inday nga kung pwede ato i-transparent ang proseso sa pagduminik ng aso.
6: Mm-hmm. Kaya kung makita mo Sir Popoy diya sa social media, grabe gyud ang pagbati ko sa tao kay di pa ni kasukos tao karon ning naghitabo sa tung gobyerno labi na sa national nining kinawata lagi abuso di Asgahom. Gadugangan pa gyud ni pipila ka mga rugar pipila ra mga gidon ni sa usa ka organization naging bad egg pero mo lagi na ba makadugang sa kapungot sa tao nga gamonitor sa mga paghitabo sa tung palibot sa tung gobyerno, Sir Popoy?
9: Mo nang sa ngalan ni Governor Julito ay maatod pa ni Gov nga mangayo kami og dispensa kung naka-create man kining negative nga impression nga sa kataon wag naman. Bisag kinsa na may makakita niya ato nga viral video, maulid gyud kay kaabusado, bakit sa nagisaligan mo ra naikay mo ingon pa gyud niya aman ang pulis patulan mo ato. Kung ang naagid yung sandigan without, so sa kinsa naman maulid yun. Pero makalao mong katawan magnumani nga di na ginatolerate ni Gov. Matod pa niya nga bawal mo gamit siyang pangalan o musandig siyang gawang para mag-abusar sa laing tao. Man dapat, kami nag-ibang dapat. Ang nakagribate ni ini nga circumstance kay atubangan na sa polis, ito yung ginapatan. So, muna i-proseso, pero wala man tayo may magnumani, i-jo process man ang tanan. So, na i-proseso, kung unsa man ang sanction or disciplinary action administratively, ipasang at gikiling at to kanya magnumani. Makalao mang katawan nga matagaan kini justisya o patas ng pagtagad sa gobernador magnumani.
6: Kami, Sir Popoy, galaom sa bida kanimo, kaninyo din na, labinasab sa atong kagamhanan sa provincial capital, nga gasundon ni sa tao. That's why kami maglaom nga dunay justice ba, dunay justisya, nga dili makapandamay po sa laing mga empleyado o na sa gobyerno, labi na sa sa Kapitulyo mismo, labi na kay init kay politika diya sa itong lalawigan, magkakadugangan pag yun ani, medyo gakasungluran ba, nga huwag taway mga damay tungod sa binuhatan lang sa usa ka tao, Sir Popoy?
9: Na viral magmi sa social media, pero dili na mo na excuse na gigamit sa politika sa kontra ni Gov o sa kaatbang niya sa politika. Dili, ang amo ganin, nalitay ni nga natabangan nga napadangat o napadayag ginigis nga to sa katawan aron magmata ang mga trabahante, dili lang trabahante sa Kapitulyo, ang mga tao nga naghawit sa gahom. Kaya dili mag-abusar, dili nila gamitin ang gahom o ang authority nga naaka niya, nga gisangon sa katawa para abusaran ang bisan kinsa man. So, nagpasalamat kami, dili kiniingon nga gamit sa politika, dili ang nalipay si gobernador nga napadayag kiniingon sa katawa. Labi na gin sa imong programa magnumani, no, nga napadayag ang kamaturan dahil nahimo kini social awareness ngadto sa katawhan para ma-push ko ang istisya na dili mag-abusan sa gawin, ginagmay man o dinagko nga paggamit sa authority o power.
6: Mm-hmm. Sir Popoy, diya sa nag-viral, ang caption pa is hatod kuwa sa mga pasahir sa mga trabahante. Now, ang question is, official ba ang paggamit sa mga sakyanan, Sir Popoy?
10: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
11: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
10: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limpit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

pinailing gamay ang kuan bradyo kini feedback. My check. Kumusta? Madungog ko. Anyway, maayong buntag. Kumusta ang tanan? Happy weekend sa tanan at itong mga igsuong kagayanan. Salamat kayo. Nakabalik na sab ko for 1 year. Kapin. Nawala ko sa kahanginan. Kay nag-renew ko sa ako ang dagundagon dito sa Sikihar. Kumusta ang tanan itong mga igsoong kagayanon? Welcome na sab sa itong programang Good Morning Cagayan. Kining gwapo ug matso ninyo nga komentarista ang anchorman sa programang Good Morning Cagayan ngayon nabati for the past 2 years at ang 2024 o 2025. Balik na sab ko. Makauban na sab ko ninyo sa mga igsoon na itong mga kagayanon para sa mga impormasyon nga importante kaayo sa mga igsoon. Higala kauban. Sa ngalan sa itong mayor, o kinsa itong mayor, si Rolando Clarix Oy, ang itong mayor, ang itong amahan, ang itong alagad. Kumustang tanan nga kagayanon? Once again, formally, atong isign back ang atong program nga naguluhan. Good morning, Cagayan. Mayong buntag sa tanan nga barangay, sa 80 ka barangay nga naglangkob sa tibuok syudad. Ang 40 ka barangay nga naay pangan o ang 40 ka barangay nga dinumero. Kumusta mong tanan sa atong mga public servant, ang atong mga official sa different barangays, kumusta mo? Maayong adlaw nga Sabado. Adlaw na sab sa padayon nga pagpangalagad, pagpanerbisyo, pagpadangat, pagdala sa pagpangalagad o pagserbisyo ngadto sa tugkaran sa tao. Dili lang ipaduol, kundili dalon gyud nganha sa inyong barangay ang serbisyo pagpangalagad niya kinasingkasing. Of course, sa kauban atong papa, ang atong mayor nga si Rolando Clarix Oy. Asa karon ang atong mayor? Of course, naa siya karon sa barangay Pagatpat. Atong auhagon ang tanan ng mga silingan ng katawan sa laing-laing barangay tungod og dool og tupad sa Pagatpat na pwede kayo mong mudangat mo anha sa barangay Pagatpat para pod makapangayo, maka-experyensya sa serbisyo tabang alagad sa atuang syudad. Nga gibuhat na siya kada Sabado, kada weekend, dalon sa atong mayor ang kinatibukan nga puwersa sa atong kagamhanang lugar para alagaran, tabangan, serbisyuan, mabati ang yangungo o problema karon sa atong katilingban. Maunay kamatuuran, pagpangalagad, pagpanerbisyo, kinasingkasing, sa usa ka tao nga

isip selebrasyon sa kapiyestahan sa nagsingabot karong July 16. Ah, sige, padayon mo sa inyong mga plano para mubibo o gatong timanan po ang ato ang kapiyestahan sa Barangay Carmen. Anyway, kumusta ang kinatibok ang Cagayan? Hinauta sa mga padayon nga programa o hinay-hinay nga pag mugna sa mga proyekto nga dako kay kalabutan ang katawhan sa pagpangalagad o pagpanerbisyo ning atong syudad. Hinay-hinay kanunay solido. Mao na siya makita nato sa atuang amahan sa syudad. Actually, sa pagkakaron, nagmonitor man tas mga hisgutanan, daghan kayong mga istorya nga dili mga tinuod, pagpanghilo sa huna-huna sa tao. Na ay mga platform, even mga komentarista, mga radio man, na sa social media, nagpalapnag og mga sayop, dili maong nga mga istorya ang katuyuan, hiluan ng huna-huna sa tao. Ibutang sa maot nga sitwasyon ang kagamhanan o labaw na gyud sa tanan ang amahan sa syudad. Maunay pinaka-primary na to nga katuyuan, that's why nibalik ta dinhi sa dako o pinakadako nga plataforma sa radyo. Ah, walay lain ang Magnum Radio. Ang atong katuyuan, muhatag og informasyon, motoyod sa hiwi nga mga hisgutanan, mga isyu nga dili mao, pagpangdaot, pagpanglimbong sa katawhan, gamit ang lain-lain nga mga media platforms. Basically, mao na purpose nato. Anyway, kumusta mong tanan, labaw na gyud sa pagatpat o ang mga neighboring nga mga barangays na karon ang atong amahan. Pangitaan ninyo ng basta, murag pastor, murag obispo, nga mayor, nga itong amahan. Wala lang si Clarix lagi. Kay mamina o ginasya ninyo. Ang katuyuan, nga nung naanay siya sa kabarangayan, iya yung gustong pamatudan. Ang inyong mayor, inyong makita, inyong mahikap, inyong maistorya, makapangayo mong advice sa itong mayor, makapangayo mong tabang. Labaw sa tanan, alayon ka na sa buhiti, sa tubig. Huwag ganun nagibuhat sa mayor. Nagago siya mayo ato. Karon, ibalik na po na. Meaning to say, unsay akong drive. Gusto na ko ma-identify ninyo ang platforms. Whether it is regular or traditional na platform sa radio, sa TV, labaw na sa social media. Actually, kining grupo ha, maoy naghimo og mga kalihukan. Whether in social media or even sa radyo, di na gyud mauwaw o di mahadlok, magbuhat o dili mao nga mga istorya. Naanad na sila. Awitan eh, gusto na ito sa nga atong tayo ba sa Cagayan nun, na atong mapamatudan na kini nga radyo, kini nga anchorman, kini nga komentarista, kini nga mga bloggers, especially sa social media platforms, nga kini sila, dili ni sila mga tarong. Ang mga impormasyon nga ilang gipangadpadangat ngadto sa publiko, mga bakak ug mga hiwi. Ang katuyuan, dauton ang usa ka leader, labaw na ang atong pinalangga nga mayor sa syudad. One way or the other, kita na to ang agenda, pamulitika. Manang, gusto na itong tuyuron na the earliest na pagsugod pa lang nako, kay mauman ni ato agong katuyuan, nga mapahibalo na to ang Cagayan nun, especially ang atong campaign karon. Kanang gitawag na to weekly People's Day nga every Monday. Especially sa pagatpat ha, kay nartay bad nga experience din na. But despite na, awagon gidyapon mo namong tanan. Sa neighboring nga mga barangays, especially sa pagatpat, ayaw ninyo hikawi ang tao, ayaw ninyo ipamulitika. Kay kanang gidala din na nga serbisyo og tabang programa para na sa tao gituyo nagdala kay naay rason, economical, time, convenience. Para kato bitong lisod, for example, mga senior citizens o wakay kaplite, katong special nga mga sektor, kalamira ang good sa daana nga dalo ng

0: serbisyo, limang kahalos tanan na klase sa serbisyo nga gusto ni mong makuha sa gobyernong lokal sa syudad, imong ma-avail din ha sa tungod ninyo diha sa barangay. Kanang ilang giingon, gipaduol na ang serbisyo. Walang gipaduol, gidala gyud sa inyong tugkaran. Munang ninyong tanan din ha, ala, sige, pahimusli ninyo, especially kanang kasal-kasal sa baryo. Di na lang ta, magkuhan na ilang istorya, di na ta magbali. Sige pang intriga, sige pang doubt, sige question. Pero, sa tinod anay, kasi naman na envy, di manggod nila mabuhat ang susama kay, imagine mo na, ang itong mayor, gikag Lunes, napay Sabado, ah, napagi Domingo sa ay, pero kanang Domingo, relax, relax na niya, ilot-ilot time na. Kada Sabado, iyahapan ng extend para sa barangay, dili na kaya buhaton sa mga taong kulang kayog debosyon o commitment para iservisyo na nga extra nga adlaw. Kung iyang toyo lang, posisyon or pahimus lang ang iyang posisyon para ma-enrich niya, makapahigayon siya pabintaha siyang kaugalingon, di na buhaton ay as a matter of experience. Manang ato ning balik-balikon, kini nga klase sa servisyo, talagsaon, pahimusli, o gatong awhagon ang tanang barangay. Labaw na sa pagatpat, nga dili na unta mahitabo itong nahitabo itong naagay, pahimusli ninyong tanan, ang mga tapad-tapad nga barangay sa pagatpat, asam na dapit, kanituan, o guban pang mga barangay nga dool. Labaw na sa mga opisyal ha, hatagi ninyo sa rekisitos, ayaw ninyo lisod-lisura. Kaya inyo nang lisod-lisuron ang mga tao, bitaw, niya bayas mo, amubirang yapyapo na ninyo, kaya hapit na marabang barangay kuan, kanang election. Yung nakaparat sa tong barangay election upcoming, akong gikadlukan kay kuan raba na, kanang adlaw sa mga kalag o mga minatay. Basig na ay kalag o minatay nga maapil o boto, kaya kanara ba nga time, schedule na, maugid na nga time, nga mabuto ang taon, November 2. Manang awago na ko ang tanan. Away labot ang kalag ug minatay ha. Sa kabarangayan nga din dool sa pagatpat, labaw na gyud sa barangay kapitan sa pagatpat. Ayaw buhatag balik sir ha. Ang iyo ko nga ang tanang mga tao nang inahanglan og serbisyo tabang mudoong sa atong syudad og sa atong mayor. Ayaw sila hikawi, ayaw ipamulitika. O sa tupad-tupad ng magbarangay, whether kaalyado or dili sa politika sa mayor, hatagi ninyo kahigayunan, ipasayon ang ilang kinabuhi nga maka-avail sila, makaduong sila, makapangayo silag tabang.
1: Tungod ang mighty C, alkaline vitamin C, mulawas at tipirmin, dili nakakapuyon. Tungod sa mighty C,
2: mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
4: Madugod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayaw pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro sa National Highway, Iguit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: May gala na may balita sa may panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease.

0: Guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poison substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inom matag adlaw sa Gidox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ug uban pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sire. Mapalit usab sa Samsung Stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano.

0: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
2: Taas bang imo blood sugar?
3: Ato na ka may diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500
2: ato na kini anti-diabetic properties.
3: Sama sa
2: charantine,
3: gagapamubo sa glucose,
2: visine,
3: controls blood sugar,
2: o polypeptide,
3: gaparehong epekto sa insulin.
2: DTX 500
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
4: Sabihin na bulong ipotigis sa iyong lugar.
5: DTX Coffee Mix?
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
6: Ina ang kape ko.
5: DTX Coffee Mix.
6: Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
0: 11:27.
9: Time Check is brought to you by Gispera Water Refilling Station.
10: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
11: Magnum Radio, News and Public Affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in Action, kini ang tulumanon nganyong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan, apan mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in Action, mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man. Magnum in Action.
0: Oras alas 11:30, gala kumusta may ngutong ang tanan. Welcome sa palangguban din sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon.
10: Magnum in
0: Action. Ato may galang Magnum in Action, korong adlaw may gala Sabado. Pita 13 may gala sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
10: Magnum in Action.
0: Nahuman na gid may gala ng atong independensi kagapon, ng panila na bay kagawasan. Siguro gyapon ay gagawasan gyapon.
10: Magnum in Action.
0: Dato na lamang namin ako, kumusta may ngutong ang tanan.
10: Magnum
0: in Action. Kailangan namo sa mga panglawas na minasat ng 80 ka mga barangay sa Rakbayan sa Cagayan de Oro.
10: Magnum in Action.
0: Salamat na may gala sa itong makaiksunan, labi na sa mga nagsunod. Kanuna may gala din sa itong tulumanon. Ito kalimta may gala, salamat na sa itong labang makagagawang mga kanuna ito niyang gigiyahan. Ibantayan may gala, ayatang kanunay nga giyahan sa itong talang adlaw-adlaw nga gimbulhaton.
10: Magnum in Action.
0: Sa ito brago, may gala din sa itong tulumanon may gala, ito maglangan kaya natay bisita po may gala karong matuha. Kapanita may gala sa mga dagong balita sa itong palibot.
10: Magnum in Action.
0: Atong balita lokal may gala gingon matod pa ang mga kining puthaw may gala kining gagmay bitaw nga mga reflectorized may gala diha sa Daplis Dalan diha sa ato National Highway.
10: Magnum in Action.
0: Mismo may gala atong mga kauban sa atong sibihan sa Magnum Radio atong mga hunters.
10: Magnum in Action.
0: Maugi pagkasapod ng kaskadlaon may gala kamulong palangtang ang mga kawatan diha Daplin sa highway sa Kaswagan.
10: Magnum in Action.
0: Diba makita nimo diha dunay gagmay na gipilit may gala sa kilid anang highway mga igsuon gi panangtang may galas mga kawatan wa na pili ma wire bisagan ang barandilya may galas sa atong atong overpass may igsuon karon may gala ang ilang ginitan kay gipangruska man ni Nadia.
10: Magnum in Action.
0: Mao may gala ang kini may galang mga na-refectorized.

0: nga science kanang gagmay pa nga murag square nga gipang gipang lansang lang may galang gipang screw lang dahil skillet mga igsoon sa dalan.
1: Magnum in action.
0: Gabing mga kawatan may galang huro-turo kayo babutang ito ni pariporso makawan unya mga igsoon. Sanda rugang balita may galang gingon. Gingon may galang State of the City address may galang sa itong mayor sa Dakbayan. Mayor Clarex o may galang karoon ng adlang Lunes diyan may galang sa Devesoria.
1: Magnum in action.
0: Sanda nga rugang balita may galang gingon na matod pa. Gingon may galang ang atong city government may gala nangandam na sa kabalakan niya nga paghapak may gala nining gitawag mga igsoon nga El Nino.
1: Magnum in action.
0: O so na El Nino may gala so muna to nakita
1: Magnum
0: sa kalabot
1: in action.
0: Sa ato mga dagkong balita may gala gikan sa kaluhan gingon may gala walo na may gala ka membros malitagang.
1: Magnum in action.
0: Wapo may gala malitagang ang nagpa-file may gala kaso cyber libel may gala ang i-file ang kaso ang i-file sa 18 may gala ka mga kani sundalo mga igsoon.
1: Magnum.
0: Nga mo ni Bulgar may gala nga sila gidalan og mga malita-malita may galang basura.
1: Magnum in action.
0: So sa tanan may galang gimension nga mga membros malita gang sa atong gobyerno bisag usa may gala wa ini angkon nga sila nakadawat. Unya walo na niini mga igsoon ang nag-file og kaso ngadto sa mga kani sundalo may gala nga ang ilang pagkahalandon ko no gipakaulawan sila. Kapasada sa may gala no. So sa kapin sa 1 trillion pesos nga kwarta may galang nawala, apil may gala kining mga gisulod sa malita og paper bag. Bisag usa may gala way ni angkon wa gitanan kaliwat og uwak mga igsoon. Wala gini angkon may gala nga sila ang lugar na kadawat. Inanoa ang ilang gihimo gipang file no kaso si Congressman Adjong. Si Atty. Baligod may gala ang usa sa mga abogado sa kining Itin Marines mga igsoon. Dito nag-file ang kasong cyber libel sa Marawi City.
1: Magnum in
0: action. Dito sa Marawi City may gala para mo ato siguro dito ilang gitikitikon mga igsoon. So gawasan eh, sila ni Congressman Abante, Atras Abante may gala si Pastor. File po kaso may gala si Pastor may gala. Kaya naulawan ko no yung pagka-pastor mga igsoon.
1: Magnum in
0: nga, action. Gingon nga, gidalaan ka po sila o dili man malita, pipirbag may gala, nga doon ay sulod nga kwarta.
1: Magnum in action.
0: Sandarugan balita may gala sa kaluhan, gingon, Senator Joel Villanueva, may klaro may gala nga, dili sa may gala, sukol sa gobyerno, sukol sa. Kaya gabi man ko no nga, bisakunsan na lang ko no nga, ipile sa kaso, wa may ebidensya. So dili tinood may gala nga, kaning nang gawas nga report, na siya may gala, mubalhin ko no, ato siya may gala sa grupo ni Gatsalian.
1: Magnum in action.
0: Matos pa niya, iya may gala nga barugan, pakigbisugan, og digi siya may gala, magpadala nining mga, matod pa may gala nga, kini may gala ang mga hulga karon nila nga mga senador.
1: Magnum in action.
0: Kaya nang gawas pangod nga, muraga sila ni Ispi Caetano, basig sila na po ng minority, tungod kay si ang ilang gipalabas may gala, nga si Senator Joel Villanueva ang mubalhin ng mga igsoon. Doon naging istorya nga, naghilakhila ko noon sa Malacanang. Aron di lang mapriso. Pero duhara man ang mga igsoon nilang gingon, duha lang. Kung lugar duhara gina, kung di ka mapriso, nakakwarta ka. Ay, sabot po sabot ka, nakakwarta ka. Bot pa sabot, may gala nga. Kung di ka mapriso, may gala, nakakwarta ka. Bot pa sabot, kung di ka budawat sa kwarta, aron mo apil, may galang mo, dito ka, may gala mo, tampo sa grupo, may gala sa Malacanang. Nagpasabot may gala nga lugar og di ka lugar lugar di ka musugot priso ka. Pero kung di ka mapriso nakakwarta ka.
1: Magnum in action.
0: Grabe di ba so nakakwarta di ka musugot may gala nakakwarta ka pasabot. Wala ka may gala lugar wala ka may gala mo lugar wa ka may gala di ka gusto nga mapriso. So ni uban ka may gala sa grupo sa Malacanang unya nakakwarta ka. So di ba so priso kwarta. So ang uban may gala papriso na lang. Jinko isada bita, papriso na lang ta. So, amo si Chiscudero may gala, mapag lang ha, basic na kakwarta, kaya dito paspas man kayo, ni Paingon may gala sa minority, o karon na ilang grupo may gala ni Senator Gatsalian.
1: Magnum, in action!
0: Kung masama priso, so nakakwarta siya, amo lang ilang kwarta, priso. Adin lang ko kwarta, kaysa mapriso ka. So, mula gina nga, once nga dito ka kwarta, gubasad may gala ang imong political career mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Inauban itong pagkakas pagtagal may gala panaguban din sa atong tulungan sa atong panaguban may gala itong oras alas 11:36 na.
1: Action.
2: Sig na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty Sig.
3: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
4: Galabad ba ang imong ulo? Gapang loose pad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna La Pasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
5: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
2: Oras alas 11:39. Ito kanato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries dinhi sa Cagandioro since 1936.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: May kanapit na sa paraguban din sa atong at tulungan ng Miguel atong Magnum in Action. Paraguban may kanapit din sa atong tulungan. Asya siya katong kapwa, Miguel, pabuta lang. Kaya doon na po tayo bisita, Miguel. Importante po no, sa mga kaiksunan tayo. Ilabi na, niya itong doon ay diferensya sa baga. Ilabi na itong mga doon ay sakit sa TB. Pero kaninga sakit, Miguel, wala man eh. Maayo man siya. Pero dapat at timanon gid mga kaiksunan. Importante ni siya. Tuhod kaya ipagayan mga Miguel ang Second National Pulmonary Rehabilitation karong June 17. Sumao na may gala nga karong utuwa, ato may galang makauban ang atong konsulta may gala sa pulmonary rehab diya sa national sa NMMC lang kung lung care mga igsoon. Importante may igsoon mabuo na to ilabi na kini nga sakit kay ang uban magod mingod pag magsakit ani murag mawad an sila pag-asa do na gani uban sa nga murag naghikog kay naisakit sobay sakit niya TB diay. Wala naman ni kini nga sakit may gala para nato karo murag ordinaryo naman ni nga sakit kay maayo man siya. Matambalan na ni Megala o niya libre ang tambal sa itong nasabdan ani para sa mga magbalatian. Megala, ilabi na itong dunay sakit Megala nga TV.
3: Magnum in Action!
2: Pagbuta Megala kaya tuminabi Megala karong tatawad si Doktora Jasmine Tan Pastor ang atong consultant Megala sa pulmonary rehab sa NMMC Lung Care mga igsoon.
3: Magnum in Action!
2: Grato sa itong atong kaban may sa atong lakas panahon kaya kinasbuntag muraga dulum-dulum man. Ito na karoon, mamatag kakitas gawas ng bahayin. Ato yung atong kaban, Magnum Angie Alsano, Magnum Angie, Guhayan Magnum Angie.
4: Sa lujoral na, nilima panahon na makakita pag yapunta ang mga puting gabon din sa itong kalangitan. Pero di igig ihapunta mga kumpiyansa, makita man mo sa itong Magnum Live na doon na paghihapon po yung mga pagpanag-om karoon sa itong kawanangan. Dadani kung nga mahiskit sa karoon, dini Magnum Jowal sa sentro ng bahay sa itong syudad. Igang siya, init siya.
2: Igang, alingiing, alingiing.
4: Pero wala adlaw. Wala kitag adlaw.
2: Wala adlaw, ha?
4: Wala man siya. Kay atong nga namo-observeran, sa pagdaman ni kagarihan, tadlaan, kagarihan mga launa, alas 12, 30 mga nagulan na dinit sa itong sa syudad. So karoon, napumugawas ka, nagtuho ka nga landong Magnum Jowal kay nga nangiog na, diligid siya, kading hayag kayo. Ang sagawas, mawari mo makita ang sitwasyon dinit sa dalang si Imbrekto. So Magnum Live. Pero wala mang adlaw, di bugnaw. So kinahanglan gyud pong ka magpayong kay ma-feel mang gud mo nga dunay gyud gihapoy kainit dinhi sa atong sentro sa Tumadak bayan. So makapang islo gyud pong kasi mong dagway, mo hapon rin pong mga nga agtang ug nga mata mo kun sa gamay magdumjoy mo kung magbaklay ka karon dinhi sa gawas. Then kung hisgot ang dagang traffic ko makita nimo karon dinhi sa dalang si Amrato dinhi particular na sa kaning traffic light sa overpass sa Dumjoy dinhi sa maya Corrales, bugat ang dagang traffic ko din sa side sa kaning gikan din na sa may Nazareno, Palahos. Pero kung gikan ka din hilugar sa sitwasyon pag magiging yung nagpapal sa NMC, gikan ka din dito, makita mo ang gapo na itong Marcos Bridge, okay naman ang sitwasyon. Din Palahos din din hipod sa kaning SM, hanang hanuto naman mga dagang sa ito pong mga nagkaroon klase sa mga sakyanan. Nini po nga orasa, so ay mo makita gani karon ang dagan po nga mga sakyanan magdumjowel, gani pong dinis sa side sa USTP, mo makita natin sa Magdumlaw, USTP nga side, dagan ang paingon po din hina sa west nga bahay ng direksyon. Then na karoon mga nakasanday sa mga sakyanan dinis sa Maya Petron, kaya nagipatabok na po dinis sa traffic light, paingon dinis sa Maya SM, palahos po sa kaning lapasan na area. So, karon tumakita mga panganod pagay Magnum Jowal. Napakaroon, pero di gihapon tayo magkumpiyansa. Kamurag na sa bunso ng pod, no? Magnum Jowal nga doon natin mga nga experience ng mga pagulan din hiyo sa ito ang dock na yan. So, muna itong sitwasyon sa libot. Lakas na dadang strategy. Din ni karon sa medalan si Amrakto. Kinisal 220 Angel. Sa Rizwalitaog, Sir Bisho, Magnum Radio.
3: Magnum in Action!
2: Alright, salamat din naman tayo may gala report sa kaban. Mga gala pinagin ni Magnum Angie Alsado. Kini may kilabigitan sa kahimtang lakaw sa itong panahon. Labi na ang dagang strapiko. Labi na din sa CM Recto Avenue ng atong dakbayan.
3: Magnum in Action!
2: Sa ato, Paragoba, Dilisanto, Tulumanon. atong makaw pa Miguel karon no atong bisita nga si doktora Jenny Jasmine no Jasmine Jasmine Jasmine no Jasmine Tan Pastor ang siya Miguel ang atong pulmonary rehab consultant sa Northern Mindanao Medical Center Langkaere. So kini Miguel may kalamigitan sa ipigayon nila karong June 17 ang second national pulmonary rehabilitation mga igsoon nga nationwide kini no ang kalihukan para niya ito nga doon ay mga sakit sa baga.
3: Magnum!
2: O, mamani may gala. So, importante may gala ka katunan ng mga sakit sa baga. At least, ang lugar sila matambalan mga isoon. Kaya mo ba mo nagtuong pag nakasakit ani, wala ay kayuhan. Kanya ito man to, pero karuwa naman yung mga isoon.
3: Magnum! In action!
2: So, ato magkawapan may gala karoon, no? Atong bisita si Doktora Jasmine Tan Pastor. Doktora, mayong utunin ni mo, Doktora.
5: Mayong udto Magnum Joel. Mayong udto sab sa mga tigpaminaw o mga mananaway sa Magnum.
2: Aha. Ah, okay. Doktora, unsa ning kuno kining pagayon karong June 17 next week man kining second national pulmonary rehabilitation, doktora.
5: Kani nga celebration usa kini ka nationwide celebration gihatagan na gid kini og executive order sa atong president nga ang every third Wednesday of June mao ang National Pulmonary Rehabilitation Day.
2: Mm-hmm.
5: Kini nga celebration para kini sa mga pasyente nga aduna nay sakit sa baga og gi-promote ni ini nga celebration ang pulmonary rehabilitation, mm-hmm, which is available na dinhi sa ato ang Dakbayan sa Cagayan de Oro og sa Northern Mindanao. Mm-hmm. In fact, we are very proud nga kita dinhi sa Northern Mindanao sa tibuok Mindanao actually. Uh-huh. Kita pa ang naayuna nga pulmonary, uh-huh, rehabilitation.
2: Uh-huh.
5: Ato kining gisugdan about 1 year ago. So karon daghan ang mga nang graduate o karong June 17 na napud kita yung mga

0: graduate nga mga pasyente.
1: Mm-hmm. Ah, okay. So, sa may second National Pulmonary, so ikaduha pa?
0: Ikaduha pa ang nationwide nga celebration. Pero ang pulmonary rehab, dugay na gini dinhi sa Pilipinas. Mga 1992 pa nagsugod, apan ang mga institution nga nag-offer niini usually naa gyud sa Manila.
1: Aha. Ah, okay. So, kumita karon og kay kwentak pulmonary baga matong isguta, no? Unsay matabang aning rehab sa mga dunay problema sa baga, doktora?
0: Well, ang mga pasyente nga dunay problema sa baga, ang pagpanambal niini dili lang man gyud kay puro lang kanang medication, kanang puro tambal, tumada or katuma mga tambal nga suyupon, naa po gitawag nga non-pharmacologic treatment, management, especially kanang mga pasyente nga hangos. Usaan na ang pulmonary rehabilitation. O naapailain, sama sa mga vaccination, exercise, kana ang atong mga kwan, ginahimo nga management. So, ang atong focus karon mao ang pulmonary rehabilitation as a management for kanang mga pasyente nga dunay chronic lung diseases.
1: So, sa manay sa mintag rehab, so dalon sila diya sa NMMC?
0: Yes, mura sila mo-enroll. Mo-enroll sila diya sa ato.
1: NMMC?
0: Yes. Niya, ang usually ang among program will last og 6 to 12 weeks, mga about 2 months.
1: Uy,
0: Pero kani nga sa kani siya mo enroll sila sa ato 2 to 3 sessions per week, Monday, Wednesday and Friday. Usually 2 hours lang mangyod, apil na ang mga ilahang rest, so mga 9 a.m. to 11 a.m. Mahuman na ang ato ang kuan, ang atong session. Libre man kini siya nga
1: libre.
0: Kanang pag-enroll. Miskwila gyapon sila. So, na sila enrollment and then and at the end of the 12 weeks, na sila graduation.
1: Mm-hmm. So, sa pasay, pong intang rehapon, sa buhaton nila diya, doktora?
0: So, ang buhaton, daghan, actually ang buhaton, na ay supervised exercise training, na ay patient education. So, every Wednesday, na tay patient education, apil na po ang mga bantay ani, tudluan na to sila, o unsaon paggamit sa proper use sa inhaler, na ay mga breathing techniques, tudluan na to sila unsaon nila mga pamaagi, unsaon dili sila hanguson, mo nang itawag na to, energy conservation. Or ato po silang tagaan o pamaagi, unsaon nga kanang mga pasyente nga nag-oxygen na sa balay, ma-maximize nila ang ilahang oxygen o kanang ilahang maayos kung unsaon nila paggamit nga dili po sila masubrahan sa paggamit ng mga oxygen nga ilahang maintenance.
1: So, balay, tuluan sila. So, pero, sa mani, required ba sa tanan nga dunay mga katong mga kaksyonan ta nga dunay sakit sa baga, nga ipaagi sila og rehab or pwede na sila silang balay nga mag-inom sila silang tambal o kung sa irisita nila, mo to ilang i-follow, kinanglan ba yun nga tanan nga muadto sa lugar sa NMMC para aning rehabilitation nila, doktora?
0: Dili tanang pasyente ang required ni ini. Gi-offer lang kini sa mga pasyente nga dunay chronic na gyud.
1: Chronic, katong grabe na.
0: Kalabi na bagi katong di na pakagawa sa ilang balay tungod kay hangos. Dili na bisag mag-adto sa CR, kinahanglan nga usahay makadala pa sa ilang electric farm o paypay kay medyo hangos na. So, kana, ang ilang buhaton ana, moadto sila sa ilang doktor o niya, mangayo sila o referral kay para maka-avail sila ni ini nga programa.
1: Okay. Dok, punta na taong sa ito. Dinis ato naman tayo mga daghang sakit. Tayo sakit nga diabetic, cancer, daghano, lung cancer, kining cancer, guban pa. Pero kining lung cancer, kapila ni sa mga balatian sa tao, kung atong isgutan ang iyang ranking, mga kini mo'y pinakadaghang kayo, high blood, kini mo na katong diabetic, kini mo na sa cervical cancer. Ang lung cancer, matawag ba na ito? Ano, kining sakit nga sa baga, kailahe mo sa itong cancer yun. Kaya ang cancer muraga delikado man to sa lung cancer kini muning muraga nay gisakit nga TB di ba mo mani nga malugar ka pura na maayo pero kapila ba sa ranggo sa kung isguta na to kini nga klase nga balatian doktora pastor
0: kaning lung cancer magbalin-balhin magud kini sa kada tuig na amang gay ranking ni ini sa bag-o sa kada tuig apan ako nahibaw-an nga ang lung cancer mo gid ang number one nga cause sa cancer sa mga lalaki so number one siya labi

0: nagid sa mga pasyente nga katong mga lalaki nga naay history of smoking. So tungod ana mo na siya number one nga klase sa cancer sa mga lalaki nga ga smoke. Dayon sa mga babayi, dili na ko kahibalo kung pila na kapila na siya sa rank karon, pero dako gihapon kanig impact sa mga babayi.
1: Okay, kay aton sabta no, duna tay kaila sa una nga si kato si Congressman Danilo Lagbas. Ang ikamata ni Antonia lang cancer, no? Niya si atong kaya kauban to sa media sa una si Bingo Alcordo, lang cancer gyapon ang ikamatian, pero sabda na to kato murag magbuntag ato sila eh, sigarilyo ba hantos buntag.
0: Exposure gyud sa sigarilyo ang number one nga cause.
1: Number one gyud,
0: Bisan og dili sigarilyo, tabako mismo.
1: Kaya akong amahan, akong father-in-law nagsakit man ani. Di man to ga, di ga inom, di ga panigarilyo, pero nagsakit siya. Although gikan sa lugar sa palibot siguro daghan to mga kini nga klase nga balatian doktora, lugar karong panahon na kung naa ka niya magpatambal ka lang maayo na ba rin siya lugar wa ba ingon katong ingon lang nga murag mahadlo ka kay una mananakod niya kini ba siya lugar maayo gini siya o lagi ingon nga dili maayo ani kung kanilang mga simple lang nga TV ang imong bation.
0: Ang TB, dali ra magyud na, matambalan magyud ang TB. Basta mo konsulta ta sa doktor o niya, kung unsay gi-advise sa imuhang doktor, mo follow lang yung ka. Usually, kanang mga pasyente nga dunay sakit sa TB, pag na-diagnose na yun na to, i-refer mong kana sila sa ginatawag nga TB Dot Center. So, sa TB Dot Center, aduna dayon dito ay maghatag sa tambal, unya tutok gamutan gyud. So, ang pasyente pananglitan og di na mo tunga kay wala na kuha si ang tambal, adtuon gid na siya sa na-assign. Labi na gyud og kanang naay na-assign nga treatment partner. So, atuon na siya kay karon tanawon kung unsa ba ngano nga wala na nakainom sa tambal. Kay ang atong goal is mahuman gyud ang treatment. So, ang TB matambalan ra. Pero usahay naagay mga complications sa TB sama sa gitawag nga TB bronchiectasis. Kanang permanente nga damage na gyud sa baga. Nga usahay moabot sa sa panahon nga medyo muhangos na gyud ang pasyente bisan pa og wala na si TB. So kana sila nga mga pasyente mo na sila ang nagkinahanglan sa pulmonary rehabilitation nga available na sa ato karon.
1: Okay, so kining nasangpit nga sakit nga TB, so mananakod gini siya doktora kay
0: mananakod gyud na.
1: Mananakod gyud siya.
0: Mananakod gyud mo nang dili man
1: sa mga bagay nga mutakod ni siya.
0: Kanang makahanggab ka sa hangin nga adunay na kagaw nga TB. Sama sa example ana kanang nay nang ubo, nag-ubo.
1: Ubo.
0: Or naglakaw ka ni nay nang luwa niya na apilan ka sa iyahang
1: luwa, luwa na ka.
0: Nagsakay ka na apilan ka sa luwa diha. Pwede ka nga matakdan sa TB or aduna ka sa aduna kay kauban sa inyong balay nga nag-experience sa TB unya wa ka kahibaw nga basin natakdan ka na. O muna nga dili magud nato pwede nga i-generalize nga kaning mga pasyente nga niwang TB kaning mga tawo niwang nasle TB na. Kaning mga tambo kula dili na nato pwede ma-generalize. Kinahang kay di man gud po nato makita nang ilang baga, so dili nato makuha. Ang ato gyud is maglikay, so kung naay gaubo atong ang kita mismo kung giubo ta maayog yun nga magmas.
1: Aron
0: dili tama na kod. Ato na nang kaugalingon nga paglikay aron dili pod matakdan ang uhan.
1: Like for example, kani ato din eh, sa Magnum, no? Aircon tanan. Pag suri mo, aircon. Unya, layo sa katawa nga gi-TV. Nini, unsa may tabo din eh, kung panlitan, mag-ubo siya, niya narito'y TV nga siya nga sakit, doktora.
0: Pwede yun nga matakdan ang uban. Pwede gid kaayong matakdan ang uban, labi na kung ang usa ka lugar compress kana bitaw wala kayo space. Unya ang ubo pod medyo kuan gyud kanang yung
1: gahi kay sa
0: ubo gyud nga kanang dili pa nimo sampungan ang imong baba. Bisan ang pagkanta-kanta sa video kay kana makakuan gyud po na kay makalagsik.
1: Bisan wala siya mag-ubo.
0: Mo nang gitawag o kuan. Basta naa kay sakit sa TB. Mo nang dili maglisod ta og likay kay dili man nato mahibaw-an. Pero ang pinaka-importante nga buhaton, kung nag-ubo ka nga more than 2 weeks na, naghilanat o dunay panugnaw sa gabi kana kanang paminaw ni mo murag kahilantanon mahapon kana pwede gyud nga magpakonsulta ta sa doktor kay ang doktor naman dayon ang mo hatag og pag pamaagi aron ma-diagnose ang TB.

0: mm-hmm. o aron po ikaw nga matambalan.
1: Aha. Okay, so mga tanan ta doktora no kung sumay dimailan na to sa usa ka tawo nga Night TV. Sumay to makita lugo sa iya nga Night TV. Kaya kasagara siyempre ma-detect la nato na siya ko magpa-consultas doktor nga uy, TV man din na may imong baga na may spot nya ubang kasuka nagdugo. Ang uban na I don't know kung ang TV kinala ba nga ang usa ka tawo magsukag dugo aron nga magka-TV siya or naay mga tawo nga nag-TV siya gawa siya mo agi pag luwa og dugo doktora.
0: Kanang pagluwa sa dugo kung tawag nang sugpa.
1: Sugpa. Okay.
0: Kana siya usahay mo gawas na siya sa mga pasyente nga dunay TB pero dili tanang pasyente nga naay TB gasugpa.
1: Amo ba?
0: Katurang uban nga naagi medyo dako-dako ang ilahang lesion sa ilang baga. Pwede nga makaluwa og dugo. So dili ginato mahibaw-an kung kinsa ang mga pasyente ang naaana, kinsa ang mga tao ang naaana. Pero ato lang yung timan-an nga kung nag-ubo ka na gani nga sobra na sa duha ka semana, kinahanglan na gid ka magpa-check up. Ayha pa man gyud nato na mahibaw-an. So ang mga sintomas kadto, ubo nga more than 2 weeks.
1: 2 weeks na.
0: Ganiwang nga walay hinungdan, wala nag-diet pero nagniwang.
1: Nagniwang.
0: So, kana. Usa kana siya dayon katong ubo, kanang gahilan tanon mo usually mahapon or bagong gabi nagapaninton night sweats ang tawag kana unya dali rang kapuyan
1: hangos
0: kanang mga hangos medyo lala-lala na na kay
1: kinahanglan
0: na magyud ka mohangos na magyud ka so magpa-check up lang yun sa doktor kay available naman yun ka ayaw karon po ang x-ray nga libre man sad ang sputum gene expert nga ato ang examination libre man na apil ang kanang sputum gitawag na tog AFB consultation gapon na may mga centers nga libre ka na pero naa po yung mga private institution nga nag-offer ana nga naay payment
1: pero kung dito ka sa gobyerno ang gobyerno free gina siya pero mato ka sa mga private nga hospital so naay bayad sa ila
0: naay bayad pero available per me
1: ana per me okay now kung palitan doktora no nga makita nga uy pagtanaw uy positive ka naman sa TB now pila ka kwan pod pila ka bulan nga tambalan ang maong sakit ayha sa lugar aron maayo siya
0: so ang sa program sa National TB program 6 months gyud na walay palya
1: 6 months
0: 6 months ang treatment sibot walay sibot, palya
1: meaning kada adlaw gyud siya
0: kada adlaw gyud ka mag-inom dili ka mopalya kay basig mopalya ka pag inom na makasugod tas uno ang 6 months mahimo na yun yung usa ka tuig tungod sa
1: pag-undang-undang
0: sa pag-inom.
1: So balitan mo palya na kag usa ka adlaw di gid mahimo.
0: Kanang pagpalya sa usa ka adlaw okay lang na pero dapat dili mo sobra sa duha ka semana.
1: So kung mga usa ka semana nakapalya ka
0: na back to zero ka.
1: Amo ba?
0: Sugod tas uno.
1: Nya to na kanya palya kanya to na kay 6 months wala ka 4 months na mag 5 months nya nagpalya ka, balik ka?
0: Mubalik ka sa uno. Okay, so, dili. Ba mas mayog yun nga kuan kay. Masayang ang imong panahon o ang imong pag-inom at itong tambal ka ni Antonio. Wala ka maulian.
1: Okay, so...
0: Munang religious lang yun tamo follow sa ato ang kuan ka ng advice.
1: Kining tambal, doktora, kung imo nang paliton sa sulod sa usa ka sa unom kabulan, nga ininuma ni mo aning tambal, pila ba'y kantila na ani kung palito ni mo na sa hospital, sa butika?
0: Sa kaniadto, wala naman ko nakakwinta karon pero kaniadto.
1: Kaniadto nakakwinta.
0: Kaniadto pa nakakwinta. Siguro
1: karon,
0: mga, di na ko kahibaw. Pero
1: tungas tuiga,
0: more or less kaniadto, nasa mga 12,000 imong magasto, the whole treatment. Pero ambot lang yung karon kay murag dugay-dugay naman itong nagkwinta ko. Kay karon wala na ko nagkwinta, kay barato. Naa naman sa kuan, libre naman.
1: So kana, at least, ang atong gobyerno sigurado nga nanubragin ang tambal karon sa TV.
0: Niya nagdepende manggod po na sa timbang sa tao. Kung ang imong timbang mo bura, gamay ra imong tablita pero mas medyo bugat-bugat ka, mas dagandaghan gyud ang imong tambal.
1: Okay, may gala atong kauban karon mo si Doktora Jasmina Tan Pastor. Siya may gala atong pulmonary rehab consultant sa Northern Mindanao Medical Center Lung Center. Lung Care may gala niya. Importante po no kay ako sa una liagi mo kuha na sa high school mo siguro kuha to dugay na kayo mulo gina so kagdugo niya pagtanaw sa doktor akong baga ato mulo gina to yung mga spots unya 6 months yun ko nga nagtambal ato unda matag eskwela tungkol lagi ato pero ate sa ka-recover naman until now no pero grabe ang imong bation kay si kagsingon sa totong yung doktora sige lang kagsingon sa gabi unya sakit imong dughan murag na ga nga ngut-ngut ba pati mo likod mo rin ito nga.

0: ano to doktora nga gangot-ngot man dughan og likod nimo nya singot perme.
1: Kuana part na sa imuhang kusog nga pag-ubo.
0: Aha.
1: Kuana imong muscles mo nang sakit imong likod.
0: Aha. Mm-hmm. Okay, so pero at least kato nakita lugar nga matambalan gid siya. Lugar sa ato pa doktora dili na mabalaka kining mga gabati nunay gabaritan ani. Basta religious lang yun sila nga mutultol sa ilang tambal, maayo yun sila.
1: Yes. Pasalamat ha kay kaniadtong panahona, religious ka nga ni follow sa imong doktor sa pagtambal. Oh,
0: kung mama man, kay sa tulog, tingalon ka man. Pamakainom. No?
1: Kay kung wala ako, pa, basin o
0: kumangos ka. Sa ako lang siguro, malimot siguro ko kay lakawan mo ko sa una. Pero nga kung inahan sa una, buhi pa to, mamay ka atiman yun sa ako. Mutultol yun. Kanaadlaw mo itong 6 months, naayo yun siya.
1: Mauna, importante gid kayo nga natay treatment partner. Kaya mo kay mauna ang mo kuan sa ato, mo kuan gid sa ato nga mo inom ta sa atong tambal.
0: Importante. Adto man klase do na may kuan da kay injection. Katong na may injection sa una, kamurag.
1: Karon ang injection ginahatag na sa mga pasyente nga dili na matablan adtong oral nga tambal lang.
0: Ah, okay.
1: So naa na injection, pero second na siya nga pamaagi sa pagtambal. Dili siya mao ang pinaka primary nga kuan. Ampot lang ka kaniadto kung unsa to nga klase sa imuha, pero karon dili na nahinatag nga kanang first time ni mo mutambal, dili na kuan lang oral ra sa tanga tambal.
0: Although kaniadto libre gyapon to, libre to gyapon nga gihatag sa dinhi ka to sa kuno sa city health nga nito sa una. Anyway, so importante may kala no kabo nga dunay mga balatian na Ilibinas Baga, dili mo mabalaka kay magpa-check up lang gid mo. Unya unay mga advice sa doktor nga mo buhaton, inom lang ka tambal. Ato lang yung sundon kay kaniadto mananakod man eh murang safe sa imong kaniadto ang akong plato, akong kutsara, baso ga ilain.
1: Karon wala na na nga na. Pamagi dili na magmas lang ta kay ang pagpalain sa plato giwala na na mga kuana mga daan na na nga kuans kaniadto nga abi nato makuha nato sa kutsara o sa plato ang kagaw dili na kana lang yung naubhan. So mas maayo gyud nga nakagmas.
0: Aha. Mas maigi na kamas, di ba? Okay, so at least may gala, no? Atong gitagas pagtagal, ganyan may gala, kay importante sa ni, labi na kay sa mga prisuan, sa doktor, kanang sa prisuan, maayo po ba na ka, naraman sa sulod, magtuyok-tuyok man ang sakit niya, labi na kining TB, doktor, kayo na sa city jail na to, murag daghan po ipang TB niya?
1: So ka na, murag, lisod magud kayo nga individualized po nimo sila nga daghan man niya gamay raman po ang space.
0: Niya so sikit-sikit matulog murag mga magtayon ba nga sige lang sikit.
1: So mo nang kinahanglan kung naay sintomas magpatambal na dayon.
0: Sila, no? Niya, dapat i-separate gyud sila doktora.
1: Natay recommendation ana nga i-separate pero depende po sa availability sa space.
0: Wala gisa bo kay ila dia murag hanguban gani dito murag mga kabog na nga dito kapangapyo ta tong rehas. Tugos kadaghan kanila.
1: Sumugi na nga ang atong kuan nga dili kita maka dapat dili ta maghimong krimen aron di ta maprison.
0: Kana sak mo gina pinaka si kuan kayo. Okay lang. Anyway, so doktora, siguro doktora Jasmine Tan Pastor taga tagag panahon no nga unsay may paabot nga to sa atong makaeksyon labi na ni atong dunay mga nagbalatian taon sa ilang baga. Ilabi na ning atong kalihukan karon sa June 17 kining atong Second National Pulmonary Rehabilitation doktora.
1: So kaning ato ang National Pulmonary Rehabilitation Day nga happening on June 17, 2026 na atay fun day dinha sa Northern Mindanao Medical Center. Pero akong gi-invite ang mga pasyente nga adunay problema sa baga labi na gid katong medyo hangos nga mag-enroll sa pulmonary rehabilitation. Naa kita situated diha sa Northern Mindanao Medical Center, 4th floor, Lung Care Clinic. Ang ato lang requirement is a referral from your doctor, especially either ay bisag kinsa nga doctor, basta naalang siya referral gikan sa iya ha, para nga maka-enroll mo diha sa pulmonary rehabilitation. I-assess man nato, especially katong mga pasyente nga nagpuyo dool ra dinhi sa ato sa Northern Mindanao Medical Center. Bisan katong mga pasyente nga nagpuyo sa mga nagkalain-laing lugar dinhi sa Northern Mindanao, kung gusto sila mo enroll dinhi sa pulmonary rehabilitation sa atong Northern Mindanao, ang requirement lang is kanang referral from the doctor. Pero muhangyo ko nga if ever mag-enroll sila sa ato dinhi, willing sila nga mo stay for 2 months diri dool-dool sa ato ang syudad. Kay kung mulayo kaayo na amay

0: sessions nga 3 times a week. So, medyo lisod ang pag-anhi kada adlaw.
1: Mm-hmm.
0: So, kinahanglan mo doon lang sila kay naay mga pasyente nga gikan sa mga layong dapit like gikan sa Butuan or gikan sa Misamis Occidental o Samis nga ganahan unta sila mo enroll pero medyo layo. Ang ilang kwan.
1: So, ilang gasto pliti ra gyud.
0: Yes, kung willing sila nga mo anhi, pwede sila nga mag-rent lang sila og lugar o na pa sila pariente din hi. Pwede na siya maka-enroll din na sa atong pulmonary rehabilitation.
1: Aha. Okay, so Miguel, no, tong pasalamatan ang atong konsulta Miguel sa pulmonary rehab Miguel nga si Doktora Jasmine Tan Pastor. So imo kalimot ha, sa atong second national pulmonary rehabilitation. So katong doon ay mga balatian, pwede na mo magpa-enroll dia para at least matabangan po mo sa atong hospital. Libre kini sa atong gobyerno may gala kining pagtabang. Doktora, salamat kini mo, Doktora.
0: Salamat po, sir, for having me. And shout out sa akong mga friends and mga pasyente sa pulmonary rehabilitation.
1: Minaw, siguro si Misala siguro.
0: Mao.
1: Minaw siya lang, Jewish siguro yung wife siya. Si Miss Salas. Oh. Okay. Salamat, Doktora. May ngunto ni mo.
0: Salamat.
1: Okay, thank you very much.
2: Magnum in action.
1: Ginabati, may gala ang atong bisita. May gala si Doktora Jasmine Tan Pastor sa pulmonary rehab consultant nato, no? Sa NMMC Lung Care, mga Exxon. So, katong doon ay mga gibati, mga balatian sa baga, pwede na may gala nga mudalikat mo nito. Total, libre man na. Pliti lang ang inyo. Libre may gala na sa gobyerno ang tanan.
2: Magnum
1: sa ato para gawa sa tulong may gala. Itong oras, alas 12, size na.
3: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
4: Tanang bills, chukarun!
5: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Gibayaran karun? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
1: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balagyari kalidad ng mga eyeglasses o ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugan. At na po sila sa Salag sa Prince Supermart, Balingasang Misamis Oriental.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
7: DTX 500 mapalit sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran, add lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi. Enroll na!
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
12: Nay, kalangan suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba, pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapa

0: importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa cancer sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
1: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon ug mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
4: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
5: Oras alas 12:20.
6: Time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
5: Alas 12:21, ikala kumusta mga ingod doon ay karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Unas Magnum Lokal Provincial, kagamanan sa Misamis Oriental, misigurong dili nila konsintihon ang mga kawani.

0: ulan, kilatong pagpanalugdog tungod sa easterly. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngayon na sa usahay kusog ng mga pagulan. Samtang ang Caraga region, kay makasinati lang sa panalagsang pagdagong ngayon sa mga panganuron ng kalangitan, kinubanan sa patak-patak ng pagulan, kilatong pagpanalugdog tungod sa...
1: Gipangimakak sa management ni Beauty Queen ug actress Bianca Manalawa kini ang rason nga saging ang panagbulag sa Beauty Queen nga si Celeste Cortesi ug milyonaryo nining boyfriend nga moemahan sa gisabak niini. Kini man migawas ang issue sa online nga si Bianca ang third party nga nagkabulag si Celeste ug Jonathan Michael Stirling. Subay sa management ni Bianca nga single ug walay gikadate karon ang actress, wala kini kalambigitan sa panagbulag sa druha hinuon wala pay payag kalabot niini. Sila Celeste ug Jonathan ni sayran nga moy katapos ang gikarelasyon ni Bianca si Senator Sherwin Gachalian.
2: O garo sa itong Magnum Business o sa itong Magnum Sports, sigibuti ang garo na ni Barangay Ginebra player RJ Avarientos nga usama sa basketball community. Nang inaot usab siyang ang tanang makakuwaga husto nga tubag sa kamatayo nila ni Rene Bater Bunya o Divine Adili. Matod pa ni Avarientos nga ilang ikasubo ang ginangatan sa duha ka tanong basketbolista o gunta mo gawas kung unsa gayod ang kamatuoran.
3: Siyempre sa lahat ng basketball community, siyempre nakakalungkot yun. Pero siyempre di naman tayo pwedeng manghimasa kung ano yung pinaka talaga. So we sending prayers lang sa Ateneo community and sa pamilya ng mga walaan din nga. Sabi ko nga, maliit lang ang mundo ng basketball and nakakalungkot sa basketball community and sana ay lahat ay makakuha rin ng tamang sagot para sa kanila. So we're praying and condolences sa nawalan ng family, si Rene pati kay Adili.
2: Ang payag ni Barangay Ginebra player RJ Avarientos. Mga eksyon niya nabate itong kompletong detalye sa atong Magnum Non-Time News sa lakarong at loud karon ng Sabado, Hunyo 13, 2000.
4: Nakakaming na papilipod nga reflectorized material para ang ato po nga mga kaisunan, panahon sa gabi nga magdagad, na guided sila sa kaning pag-agin na sa dalan, nga di po sila magpapidpid, nga di po din po dahil sila po na matalang Magnum Majorer ng pag-agi na panalitan, di kayo kayo kaning kusog lugar ang mga post ang sigla
2: sa post. Amang naikawatan ba? Ikaw na ihunong din na katong naikawatan mga katong kawatan nga nasa po nila kaganina. Ihunong na rin niya, Drobe, pag asa to para maklaro itong dagway, suntong dagway itong kawatan nga mo'y kamulong puwasa ng mga reflectorized nga signal, kanang kaning lights diyan, no? Kaning na siya ni. Murag siya tawagan ni? Kwan siya? Kaning na ikwan siya? Murag sign na siya nga oh, sign siya. Oh, para nga dili kid siya ma dili ka mumumo anang islands siya. Oh, di ba?
4: Oh. Di para po ba tawo ka mo yo nga straight ang dalan or kaning nalit po tong mga portion. So unong, na dili. Oh, sa unahan para mag-video ka na dayon kay... makita na dayon mo kanang unahan before ta makaabot sa may
2: mga. Dili kay anda kala sige, kadto lang bang gumanja kay pahunong na to do pag abot do, ipahunong do ka mga dagway na do.
4: Kay mo na siya oh, yung dagway.
2: Oh, ipahunong na do ha, kadto lang do kay ato ipa na ni may gala ho kay pag-agin nila gina sige ka sige may galagwang iwangi sumunod sila nga nangawat aning hurot naman di ay kung tarata nga bitog ang uban wala man ay nga hurot nila ikawat may gala muna ang usal tanawan nyo pakita man ninyo kining dagway sa kining sige muning nangawat may gala nga na dili mo na katsay di mo na live po itong katsay o so katsay ba na siya katsay o so
4: katsay ka naman sa ubos.
2: Kadit lang kayo ha, iba ato ibabalik ang Andro to. Sige pa rin Magnum Jay, wala tong ang ibalik
4: ko. Oh, kana din ha Magnum Jay, base ni mapos. Oh, kana, mapos to dayon. Kana lalaki nga nakasuot og death mark nga long sleeve nga kani po dayon pong sinina. Kana gani nga pakapin or hinatag man sa kani mga namaligyag motorsiklo. Mo to yang gisuot ka gani. Abi na magbatan-on kay palahon sumunta mi sa may bulwa kaning kauswagan lo din atong syudad. Oo, sa pagpaingon nato po bang dama Joel, na ano na matikdan lagi nga, naghimo man siya sa paglungi-lungi, lagi niini po nga metal nga naka-attach sa Center Island. Na, kaan niya po rin, no? Kabahin niya po ni sa makatabang niya po no, sa paghimo sa paglikay sa disgrasya, dinipod sa to sa Dakbayan, particular na kumuagi ka may bulwa ka Uswagan Roading atong Dakbayan, kaya naman din na ang Center Island yung magdum Joel. Pero, wala gyud po niya to nga nasa pundit sa akto nga kani man nga maong lalaki do na dai puy daotan nga tinguha ato nga gisa na nga picture Magnum Jordi para di na lang na mag kapuntapon si Magnum Andro din ha. So wasin nga kuha niya sige kani Magnum Joel ato nga na tabantayan gyud pod nga
2: sipa, ang iyang
4: lihok na kung siya ka nang magtahado na din siya dihang

0: lagi iwaga na ginamo sige tuyukan magudni ni magdumrode nga nahiskitan nga lalaki so pag tuyok mo duma Joel mo rin to nasapon yun naman sakto nga sige siya galong ilong yun yan nanay po siya nanay mga kami natangtang yun po ani pong nahiskitan nga lalaki
1: dalaga mo pusas din, pusas oh, natin yun na
0: oh. Dayon mo dito gisita kaya nako o pagay tingog si magdumrode gikwan siya nga oy nangawat ka gisita lagi siya nga usay gibuhat nangawat na siya. Dali-dali po dyan ni Limod o nga ni Sibat dahil po. So,
1: ang istahilan na nila, sila tigpuas o niya ibutang na sa island o niya nanay tigsunod.
0: Oo.
1: Para di klaro, di halata ba?
0: Kanilipan mong good, mingaw man ang dalan. Mingaw. Ipagod siya alas 4:25 man nila itabo pag-agi na mo.
1: Susurot yun o?
0: Mingaw man kayo. So, naay mga tao pero wapo nagdahong nagunsa siya. Pero kami mong good kaya na pidpid mong good sa inner lane. So, dool may sa
1: kanilipan sa island
0: pag-agi na mo. So pag agi na mo magdumjol, magi po nga mo akong nasapun sa akto, kinihigitan nga lalaki. So nituyok mi sa agi, pag abot din na dito sa unahan, kanang naipa U-turn, dito unahan sa may kaning pulimedik na may pa U-turn na din magdumjol. So nibalik mi, parang paingo na po mi din ni Sentro Cidio. Pag tuyok din na mo, balik na po mi din sa may papulimedik. So una po maghihapon siya, kamulong siya glungis-lungis, murawag ka ng paras ganang magwanta o gasaging, lungiso na to, agikan po da sa...
1: Gilugit niya, yung gilugit.
0: Oo, dili ka nang lungiso ni mo siya magdumajol, bagikan sa iya po mga kaning...
1: Aha. Sige pa na yun. Iyang murag yang
0: iwangi. Iwangi-iwangi. Kanang gitag sa bulig, inana niya, gikangukango din.

0: Taranta, kalma lang yun kanunay. Muadto rin ta ni Magnum Hunter Angie Alzado, mo travel ta sa yung travel and tour. Muadto ta sa Salay Amusement Park. Nindot kaayo. Unya daggan po kayo ang imong makita sa ilang gitawag nga Baywalk. Diya mismo sa Poblasyon Salay, Misamis Oriental. Humaniya, magluto rin ta sa White Chicken Chili Mac Skelet. Maokini ang pagalutoon sa atong kauman, Magnum Hunter Lani Delgado. Kiring tanan, mabati rin sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 4:48.
2: Time check is brought to you by DJM Tailoring.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa programang Magnum Reports. So, dinidinta sa dugang pa ang mga balita. Atong sayron ang detalye kalabot tining usa kalalaki ang abunog o gidala sa ospital. Humanggi ko latas yung katrabaho. Nakastanbay itong kauban, Magnum Hunter 24, Jane Luna.
4: Bunog nga gidala sa balay tambalan anong usa kalalaki human kinigi ko latas yung nga katrabaho din sa may barangay 20 sa Easting atong syudad. Isgutan nga biktima nga si Dixon, nagpakita ba nga ito sa itong kapulisan sa police station na 3 Agora, di ni Kibuchak, nga gikulata matod pa siya siyang katrabaho nga nga lango matod pa sa ilim nung makahubog nga mauna ila sa pangalan nga si Adjan Makipenya. Kibuchak ang magdumaan siya nga kalit lang matod pa kinisiya. Gikulata ni ining na isgutan usab nga lalaki, rason nga wag yun siya nakapanukad no sa pagbalos. Nagresulta gyud yung magdumaan siya no, nga nakaangkon gyud siya o nga nagkatiyang bunog. Aparte siya nga lawas o gali siya, gi-advise na gyud siya no, nga magkadalaon gyud siya sa ospital. Usab nga rito, mahatagan o nga medical nga atensyon. Nunutan ini ang naisgutan nga kaso, girefer na sa Barangay Lupon, sa Barangay 20 sa Isning Atunga Syudad.
5: 19, Ning Tuiga sa Limkit Kay Atrium.
6: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit itong reparatang Padre Pino, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

Dume Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo. Biyay, wala kulangi. Mga sakinan, wala magkulang. Andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkitkay Center. Text o tawag sa 0917 771

0: of the world, mga magdong friends. Kung physically able paghihapon ka, bisan pa rin na sa pito sa mga kasilikaan, why not, no? We'll still do the ordinary things nga atong pagabuhaton. Although na ay mga limitasyon or dapat controlled lang siya, no? O natay mga suwayon lamang intensity baka when it comes to physical activities. Labi na talking about scoliosis nga ang major bone sa atong lawas ang mahimong depekto ni ini. Usa niini sa 12 mga magdong friends, gibutsyag sa mga eksperto mo, ang maintain a healthy lifestyle. Adopting a healthy lifestyle can have a positive impact on managing scoliosis. Eat a balanced diet rich in nutrients to support bone health and overall wellness. Stay hydrated. Again, no, bisan unsa nga mga sitwasyon kita anaa diha, no, kinahanglan nga hydrated ta kanunay. Get enough sleep ni adtong mga tao nga abunda og oras sa pagkatulog, no? So ayun na inyo i-divert sa lain pa nga mga buluhaton ang oras niyo sa pagkatulog kung ugaling mas abunda mo og oras nga makatulog. And manage stress level through activities like meditation or relaxation techniques. Magnum Cheryl, nga ano magiging taon nga importante gid kayo atong healthy lifestyle.
1: In any kind of condition, maintaining a healthy lifestyle is very, very important. Ang highlight din magdumbing apil gani kining sleep. Kay yes. Especially nowadays magdumbing lisod na kayo i-attain tong 7.
0: Oh, given the various access of social media.
1: Yes, so 7 hours of sleep magdumbing, and remember ang mga eksperto nagasulti importante ang pagkatulog. Kaya naman, it is the time when the body repairs. That's the only time yun kung makakatulog ka. And ang importante, unta, kung mahimo, kanang during sa night time. Mm-hmm. Pwede na mutulog sa adlaw, pero lahi rano ang epekto. And naapod rin na bone health magdumbing. So, balo naman sa basta bone health, rich in calcium.
0: Mm-hmm. Ka maghangad. Otherwise, ang strain na mo mamati, ang tangkugo pod. No? And ang imuhang computer table, dapat ang imong keyboard nakabutang lang sa level sa imong arm. So dili, yes. Dapat wala siya naka...
1: Kanang easier. Yes. Easier access magnumbing. Para mura pag dili, mahawayan ang magtawas. And in fact, ang mga scoliotic na pasyente, kay per experience magnumbing, if prolonged standing and prolonged sitting, makasakit yun sa imuhang likod. That is why you have to look for a comfortable chair. Mm-hmm. Na kanabang dili ka murag mag-slouch. Yes. Kaya mo ba, sa kaduga yun sa opisa na mag-slouch na. So, sakit siya sa imuhang spine. So, dapat proper ang imong pagkalingkod.
0: Oo. So, kung ligid lugar malikayan, nga medyo limited inyong space tungkol sa kadaghan na sa mga computer units nga naa sa sulod sa inyong office. So, try allocate some time nga mag-stretching ka. No? Anything nga makamove sa imuhang palm, no, sa imong palad. Kay mabatian magunato na siya. Kung observant lagi kita sa itong lawas, mga magdong friends, once gani mo na itong manggahi na imong mga kamot or imong tudlo or imong palad, so meaning nasubrahan na ang kahago niya in typing the keyboard or moving the mouse diya sa imuhang computer set. Mga magnum friends, no? So imuhang abaga, mga manhood na, matingala ka na lang, mura na gapanggahi. So kana, mga signals na siya, magnum friends, that you need to do stretching, no? So you need to stand up.
1: A bit.
0: Yes, stand up and walk. How many steps or mag-stretching lang kung kaya sa imuhang kaugalingon nga lingkuranan, no? Sibog lang na nimo gamay and then do the body bending. No, handshaking, ipang kumut-kumuton or naakay mga hand gripper. It's very helpful kung naakay hand gripping, hand gripper sa imuhang kilid. Or something na pwede nimo makumut-kumut, no, para lang yun ma-stabilize or ma-circulate balik ang dugo sa inyong mga kaugatan diha sa atong kamot, no, labi na long hour in sitting in front of the computer.
1: Oo, kay murag walay movement magdumbing. So katong atong gina-apply nga 2020 nga you look 20 feet away
0: and 20 minutes 20 break. Yes.
1: Oo, kung mahimo pwede nila to i-apply.
0: Mm-hmm. And especially sa mga mata, no, kinahanglan ka na nga ato ka nang ipa pilok-pilok magba beautiful eyes ka every 20 seconds.
1: Oo, that is why eye level dapat magdumbing, kay kung habog na kay imong computer, mas train imong eyes.
0: Yes.
1: Additional nga burden ang imong mata kung medyo mag-dry. Mm.

also in lying down, no? Sa pagkatulog na to, kinahabot siya na rin mag-referral kagarina. Deep breathing at deep gina as in inner. Murag imong inner soul, imong ipagawas mga mag-room friends in taking deep breathing. And indulging in hobbies that you enjoy, no? So ayaw pag-take o physical activities nga murag ingon na rin ka nga, ah, napugos raman ko ani kay required sa amo. Napugos raman ko ani kay akong best friend kay Mai kay ani, no? So awat-awat na lang sad ko, no? So we should make sure sa mga hobbies

0: Rodel Malinaw, taga Malitbog. Sitio Batak. Sitio Batak. Malitbog, Bukidnon. Manong Gilbert.
1: Rodel
0: Malinaw.
2: Sitio Batak.
0: Malitbog, Bukidnon.
1: Pilay edad niya.
0: Rodel Malinaw.
1: Pilay edad.
0: Matod pa ni sir, tuwa na sa Northern Mindanao Medical Center ang maong driver sa motor single Magnong Gilbert.
1: Wala edad niya, kung pilay edad niya.
0: Kaya itong pangutan. Pilay edad ano, sir? Pilay edad. 21.
1: Mori, ulitaw pa siguro. Ulitaw pa siguro na.
0: Okay. Medyo nakatungap sa kuha di Pataranta.
1: Nakatubil di ay.
0: Nakatubil man di ay.
1: Nakatubil di ay.
0: Nakatubil.
1: Wala. Pero naka-helmet siya, no? Naka-helmet man, di ba?
0: Wala siya.
1: Wala ganun siya naka-helmet. Wala
2: pa yun.
0: Ato yun isyur, B. Ato isyur yun isyur. Eh, yung nakakita, ginawa yun naka-helmet. Sir, naka-helmet, wala. Wala lagi, negative. Negative yun.
1: Hindi, hindi. Gusto, na-name mo.
0: Name mo.
1: Resibo ako.
0: Ang driver sa ato, mga suki nga, tigpaminaw ka ron, ang driver sa motor single, nga involved sa disgrasya, diri sa may Barangay Kugma National Highway, si Rodel Malinaw, taga Sitio Batak, Malitbog, Bukidnon.
1: Okay. 21 anos.
0: Kitala sa Northern Mindanao Medical Center ang maong driver sa motor single, Magnong Gilbert.
1: Dere, gita siya sa NMMC, diya gidala, wala sa CEO, diya. Sabi no, sa CEO, kay doon.
0: Masay nga na, medyo ulo daw, ang medyo na i-diferensya na ay impact Magnong Gilbert. Dito yun na, dalon
1: dito yun na. Sa NMMC diretso, no?
2: Ulo ang impact.
0: Sa
2: ulo ang impact. Sa ulo ang impact. Ang imong ulo na impact pod.
1: Kaya ano, maguna siya magnumin siya. Di ba, murag scan man siguro na siya. Kung
2: scan ang ulo.
1: Katong ano, katong na aksidente. Dili sa mga Rudy. Kaya katong... Di kay may bawang mo kung pila ka po kayo mong brain cells. Kung pang genius bitaw nga brain cells.
2: Scan ang ulo. May bawang kung buong ba?
1: May bawang kung ano, green-minded, ano lugar?
2: Nagan magkagaw.
0: Ato niya ginabiyon. Ay, ma'am. Sa Magnum Radio. Pwede ka na mo, may napi? Ha? Yala. Chika-chika lang, ma'am. Chika-chika.
1: Chika-chika lang.
2: Chika-chika.
0: Pero... Hindi, lahi na sa ating topic ni Magnum Gilbert, dili ni disgrasya.
1: Dili na,
0: Dili na disgrasya.
1: Ano na siya?
0: Ito naman ito na nakuha ang initial nga detalye kalabot atong disgrasya. Lahi na po ding kategory karon ang atong inabiyon.
1: Lagi na kategory gida. Sige, unsa ni singalan niya?
0: Ato sa ayo ka ulo, ma'am. Sikat ka karon, sikat ka.
1: Ina, maulaw kay na feeling. So.
0: Sikat ka karon. Sige, butang po yung glass dalunggan.
1: Sige, may butang sa dalunggan.
0: Sige, ako, monitor.
1: Monitor. Sabi na ko sa ibutang yung dalunggan.
0: Ma'am, may gabi. Ay, sa otro. Take two.
1: Action.
0: May mang gabi, ma'am. Karon sa Magnum Radio. Kauban na to, si Magnum Gilbert, si Magnum Minso. Ako po si Rudy Katapang.
1: Kana.
0: Ilaila sa ito, ma'am. Si pangalan ni mo gani?
3: Ko din si Charis, sir.
1: Charis.
0: Taga asa man si Ma'am Charis?
3: Taga Bilan Nueva, sir.
1: Uy, layo.
0: Layo, giday.
1: Muna ganyan magpapagod din,
0: mga lagyo. Pagkabok ron, ma'am. Masakay na ka karon. Mara na ka, mamara na ka o para makasakay na ka.
3: Sir, para padulong pa ulit.
1: Ratol gamay sa Magnum Rudy.
0: Hanapit sa Bilan Nueva, ma'am.
2: Gwapa siguro.
3: Sa Poblacion Uno, sir.
0: Poblacion Uno.
1: Kalok-alike.
0: Kalok-alike ni... Katabi tong mama ni Daniel...
1: Daniel Fernando?
0: Padilla. Daniel Padilla ba?
1: Si...
0: Singala
1: ano? Carla Estrada.
0: Carla Estrada.
1: Carla, wow. Kalok-alike.
0: Mau katason?
1: Mapagkagwapa.
0: Sabihon gamay, pero sexy.
1: Oo.
0: Yun nga na ni Sharon.
1: Mga type ni mo ba? Dalaga.
0: Si Mastery. Minyo, dalaga.
3: Dalaga, sir.
1: Wow. Ay, dalaga.
0: Kinimoran. Lamig yung smile ni Magnuminso, ano ron?
1: Basta dalaga lugar, ano?
2: Basta dalaga.
0: Ilay pangita ron ni Ma'am Sari?
3: 28, sir.
1: 28.
0: Wala pa yun siya mutong-tong sa medyo... kanang hardest age.
1: wala pa. Okay pa. Okay pa kayo.
0: Wala'y uyap, ma'am, nana.
3: Wala, sir.
0: Wala, gapo.
1: Sabi
0: kagwapa ni mo, ma'am.

0: sige, uy, ma'am. Grabe, pasibli, bisog kayo.
1: Wala, sir.
0: Wala, ikaw na saan?
1: Wala, sir.
0: Pero nine ang uyab.
1: Na.
0: Ayun, nasa plano.
1: Wala.
2: Ibastad. Ibastad.
0: Wala ang kapasar sa kategorya.
1: Wala pa yung mapasar, sir, pero dili pa ready, sir.
2: Hindi pa ready.
0: Na-priority sa...
1: Apo, sir.
0: Nakikipage ko lamang, hot, et cetera.
1: Wala, sir. Provide lang sa parents.
0: Okay.
2: Muna ginayon na breadwinner, Magnum, Magnum Rudy, breadwinner.
3: Breadwinner.
0: Okay. Pila mo kay Son, ma'am?
3: Magnum Rudy, sige pang breed.
2: Dito, ito.
1: Ikatuwa, tapos, ako rin, wala pa na minyo.
2: Ay.
0: So, grabe yun ba? Prior yun mo ba? Ang mga ingana ba? Ma'am, unsa may favorite song ni mo?
2: Uy.
1: Kuan, Love Me for Who I Am.
0: Grabe.
2: Carpenters na. Sini. Carpenters.
0: Okay.
2: Ah.
0: Ma'am, tagay ito may kuros lang. Kaya para musamot yung kaka-highlights karong gabi yun na sa Magnum Radio, ma'am. Kuros lang.
2: Live ta karon sa ano Magnum Live?
0: Live po ta ron sa Magnum Live sa FB page na mama. Makita niyo dito. Okay. Magnum Gilbert, kuros lang.
2: Sige.
0: Ato pasampulon, si Ma'am Charis, pamping-piping ko. Charis.
2: Sige, go.
0: Okay, ma'am, go.
1: You need to love me for who I am, for simply being me.
3: Nice singing.
1: Don't love

0: must be palakpak, free.
1: Palakpak!
2: Oy, palakpak!
0: Oh, patan.
1: Palakpak na. Grabe tayo sa gigtinyo. Oh,
0: okay. Feel na feel ni ma'am. Oh.
1: Feel na feel yun. Murag na ay pinag-uugutan. Wala na kagay. Na kay first love ma'am. Naitapo na if I'm...
0: If I may.
3: Oh, sir, guys.
0: If I may.
3: Or
0: tawag ko
3: ng...
0: Involved?
3: Greatest love.
1: Ah, the greatest love. Pag gawin to, if I may, ha? Wala pa kita na uman, ha?
0: Huwag ginawali.
2: Wala, baka. Dapat ba ito, itiwas. Iwas
0: mo naman, everyone. Ito, if I may, bigyan. If I may involved?
2: Wala pa na siya na uman. Wala pa siya na uman.
1: Wala pa na uman.
2: Iyan pa itong sumpayan,
1: no? Pilipang
0: itaro ni
1: mo atong isokod o tibok ang atong kasing-kasing, ma'am.
3: 23, sir.
1: 23? Grabe. Tingnan ang mga edad, Magdum Gilbert, Magdum Inso, murang ang gugma, dili mapungan ba?
2: Ah, gabuto-buto pa na, gabuto-buto.
1: Buto-buto yun. So, ma'am, na si Magdum Gilbert o si Magdum Inso sa Picas Linya, na siya ay dugang mga pangutana sa imo, ma'am. Magdum Gilbert, Magdum Inso.
2: Napangutana na lang, napangutana na lang yung tanan.
1: Bitaw. Basta pa yung mga sikrito ni mga kamutan na diyan, Magdum Gilbert.
2: Bitaw, asa ka ng trabaho, ma'am?
3: Asa, Wilton Depot, sir.
2: Ah, okay ka ng mga murag, ano siya, hardware, ana?
3: Ah, sir, that is at bang sa, kuan, Nature Spring.
2: Ah, dugay na ka diyan sa yung trabahoan, Charis?
3: Mga 1 year na kapin, sir.
2: 1 year kapin, na. Ah, pila pod ang kapin?
0: 1 year.
3: Four months.
2: Before dia, asa man ka nagtrabaho, ma'am?
3: First job, gibali ni sir.
2: First job? Fresh grant po ka, dili?
3: Last 2024, sir, sa UCP Villanueva.
2: Ah, okay. 2024 ka nag-graduate?
3: Yes po.
2: Sa 2025, nakatrabaho na dahin ka?
3: Sir.
2: Okay. Unsa imong trabaho diya, ma'am, sa kanang sa hardware?
1: Kamagin, Magdum Gilbert. Unsa
2: imong position sa imong trabaho diya, ma'am?
3: Sponsor, product consultant.
2: Product consultant. Ikaw ka-consult sa mga product?
0: Utsada na ka. Definition?
3: Ako nung nakaipon, sir, paliton. Kami mag-assist kay Mua.
2: Ah, okay. So, apel po ka sa ga-entertain sa mga palit na ma'am?
3: Ay, nga na, sir.
2: Unsay sikreto para, ma'am, kanang unsay dapat approach sa mga customers para magbalik-balik sila?
3: Sponsor, dapat approachable ka nga tao.

0: Like unsaon deep naman ko yung mga tao, Ma'am Charis, nga di ganan sunod-sunuron sa mga ano, sa gabantay.
1: Siguro sir, yeah, just limi mo ma'am kung nakay ako makapili na ka, ma'am, tawga lang ko, ma'am.
0: Ay nanara no. Kay na mag uban kay maulaw bitaw di nakapilig tarong kay na naagatan aw ga entertain lagi no. Oo. So dapat naka-smile kanunay, di ba ma'am no, mo nang dapat na ah.
1: Oh sir, pero dili lang permento lang pag smile sir kay mura sa tag wala na.
0: Mura bitaw ga naliso ano isip pangisip no.
1: Oh sir.
0: Bitaw no. So mura siya imong trabaho diya. Naka-encounter na ba kag mga customers, ma'am, nga medyo mga maldito? Kada ba ito mga stricto? Ano ba ito?
1: Oh, nainga na, sir.
0: Unsaon sila pag-treat para ano, dili pa ka maapektuhan sa ilang mga, sa ilang batasan?
1: Kuan, sir, na nabaho naman ta. So, dapat kanang ang kung na may guro, kasapan kay nga na. Pabili na nimo sa trabaho, dili na nimo dalon sa gawas kay. Mhm. Lahi na po ang ato may counter sa gawas food.
0: Oo. Pero mo to baka nang ginaingon nila nga linya, ma'am, nga ang customers is always right.
1: Nay, ingana sir, mo kun kay ang customer git, nang customer man sa.
0: Oo. So kung naay sayop ang customer, right gyapon sila.
1: Siguro magkwanta sir, mag-explain ta.
0: Oo, lagi na. Ano ramon ko ng taglam or linya ramon ko na ang customer is always right, anak bitaw?
1: Oo, sir.
0: Lagi na. So, unsa yung ano ma'am, gahulat ta kagsakyanan sa imong pag-uli karon?
1: Gahulat sir, manakayan.
0: Gakommute lang ka?
1: Gakommute lang sir.
0: Layo-layo po no, Villanueva to diya sa may Kugman. Pila
1: Kugman
0: po. Pila ka minutes po na ma'am from Kugman to ano Villanueva?
1: Say sir, mag 1 hour doon kung traffic kayo dara sa Bugo or Taguluan.
0: Agoy. So pag duty ni mas buntag, sayo sab ka mulakaw?
1: Kwan sir, alas 10 pa man akong in.
0: Oo. So mo lakaw ka sa yung balay, mga 8:30 na lugar?
1: Mangyana sir, mga 8:30 na pasakay na kong jeep.
0: Ang pag-out ni mo, unsay oras? Alas 8? Alas 7?
1: Alas 7 sir.
0: Wala dahi gasundo ni mo diya, ma'am?
1: Wala, sir.
0: Before na kay gasundo ni mo before?
1: Wala, gabon, sir.
0: Wala man. Okay, ano man ka, no? Ikaw pa supporta sa imong ginikanan?
1: Oo, sir. Kay kung papa kay na may gambin nga sakit.
0: Unsay ang balatian di ay?
1: Concern kay sa mata. Dili na siya pakaklaro kayo.
0: Mata? Okay, papo. Okay. Imong mama?
1: Ako mama kay na minyo na po sa line.
0: Agoy.
1: So, nana sir, one pamilya po.
0: So, imong giatiman, imong papa na lang?
1: Sir.
0: Walaan mo kita-kita sa imong mama?
1: Kakita mo na sa matalagsar kayo, sir, kay?
0: Ano sa imong na-feel nga, niadto siya sa laing lalaki, imong papa? Mama?
1: Medyo nagpun na nasakitan, sir.
0: Nasakitan?
1: Pero mamayang kalipay, sir.
0: Wala. Pero wala kay ano hatred? Kasuko siya, ha?
1: Wala man, sir. Kay makadugay, masabtan rapod ni mo kay ang sitwasyon.
0: Anong masabtan man? Like, anong sa mga sitwasyon gudi ay?
1: Kahit sa una siya, papa pa siya, dili man siya katarungan, sir.
0: Okay. So, nangita siguro yung mama nga na yung mag-comfort, mag-love siya. Anak, siguro yung gusto, no?
1: Oo.
0: Okay. Pero at least noon, at least ikaw, naampu ka sa imong kiliran sa imong papa, ikaw mag-atiman niya. Anak na lang. At least, no, imong papa, nga nanay gamay nga balatian, ikaw ang ga-ano niya, ga-suporta na lang dayon.
1: Sir,
0: ga sustento. Okay. Sige. Anyways, nakapay salamat kay Ma'am Charis na.
1: Salamat po, sir.
0: Si Magdum Rudy na po. Nakaituyo di man Magdum Rudy?
2: Magdum Gilbert. Yes.
0: Unsa
2: man wala naka-prepare Magdum Gilbert? Ah.
0: Unsa man nakaon ka no?
2: Wala.
0: Wala.
2: Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. Wala. type of mountain.
0: Medyo napaluha, na-touch ka, nahulo, nakaluha ka, ginagmay lugar.
2: Oo, mo intira punta ko, pero nahinayak na magugag pangutan na.
0: Oo.
2: Sige na lang, go na lang.
0: Kato na lang,
2: na lang tamag.
0: Kato na lang last week na to, bababa. O, kato to. Kato, tsada man to.
2: Ma'am, nami, salapi dila, challenge mama. O, kining tongue twister ba?
0: Oo.
2: So, ato ning... Kini ma'am, murag may mood to gani ma'am. Narin to gani ma'am. Kini siya, paspaso na to istorya within 50 seconds. Paliw ko gunit ma'am.
0: Da, ay. Nanugo pa gado?
2: Nanugo. Ah. Oh, we really sa siya mga istorya. Paspaso na ni mo. Iya bang gusto diyan yun, you
0: know? Oo.
2: Okay, okay. Kung nga challenge na mo ma'am last week, wala na break sa ato ang among na inabi po. Bisaya na lang. Bisaya. Oh, bisaya. Oh. Sige, sige. Oh. Oh. Oh, Tagalog, bisaya na siya. Tagalog, bisaya. Oh. Kaya?
0: Kaya na eh. Nikanta mo gani.
2: Tagalog na lang para dalira kayo. Tagalog. Oh. Sige, ah. Sample ma'am, sample. Paspason, within 30 seconds.
0: Ah, 30 seconds.
2: Oh, magnuminso!
3: Sige.
2: Ay, sige. Sige, ah.
3: Asa, kay, asa kay nawala akong kwan.
0: Naguba yung cellphone, nahulog.
2: Oh, okay, okay. Naguba ang time kwan niya?
0: Hindi, happy ta, okay rin eh. Maplastaran niya karon. Okay.
2: Sige, ma'am, go.
0: Go.
4: Ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba.
3: Five, four, three, two, one.
0: Okay. Okay na, okay na.
2: Okay na,
0: okay na, okay na. Okay na, bonus ako, bonus.
2: Play na
3: ko,
2: play na
3: ko. Nasa 13.
0: 13 daw, 13.
2: Ah, 13.
0: Wala giyap.
3: Giyap, giyap.
0: Giyap, joke ako daw.
3: Counted
2: daw. Pasto, pasto, bonus si Ma'am Teresa. Bababa.
0: Oo, lagi. Bababa. Bababa, ba? Ang sabay sakto na mag-download din eh.
2: Bababa. Bababa, pa.
0: Ah, na di ay na.
2: Ano
3: siya? Gabot-buto.
2: Okay, ma'am, shout out. 13 yun ko. Mga kaila dito sa Villanueva. Sabi na po sa mga kaubang sa trabaho. Shout out sila to, ma'am.
4: Shout out ako si Prime Rose Los Tres dala sa Jollibee, manager sa Jollibee Villanueva. Sila Michael Azarcon, sa Sadie Bryan, si Rona Bianca sa Saan. Og sana tanan nga paminaw karon.
2: Wow. Ay mo papa.
4: Ay shout out sa akong papa rin sa Jeremy Babasol dara sa Saan. Og sa akong mangod ko si Angelo Babasol po.
2: Simply doon niyo ma'am?
4: Babasol sir.
2: Babasol?
3: Babasol.
2: Ah, okay.
0: Babasol.
2: Charis Babasol.
0: Ah, Babasol.
3: Oh. May gani wag sumpay ba sa bababa ba?
2: Okay ma'am, salamat sa imong pakiginabi. Nalipay kay nga na
3: inabi ka na. Babasol.
2: From Villanueva, ay napin sa Magnum Radio. Sagayan di oro. Thank you very much, ma'am.
4: Salamat po, sir.
0: Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo sa imong ano, sa pag-apil. Salamat kayo.
4: Apo, sir. Salamat po.
0: Thank you kayo, Amping.
4: Apo.
0: Salamat.
2: Thank you. So, ma'am po si ma'am, Charisse.
3: Ano siya, ma'am? Nikis po, man.
0: Titigo kayo magbadya.
3: Ano? Dumog kayo?
2: Damay.
0: Tikpadira
2: moment. Sa itiyog?
0: Itaw. Naman na isa. Okay. Sige. Okay, sige.
3: Salamat ka na dugay mo.
0: Alagi. At least daw, natay time mo mukatawa.
3: Mulakaw naman ang tato si ma'am. Alis.
0: Sa itiyog? Sa itiyog? Shout out Magdum Rudy.
2: Okay, shout out sa tanan mga naminaw karon sa

0: Magnum Life. If it fits.
1: Kisay mo mga suki ng mga tigpaminaw. Sama ni.
0: Yes. Sama ni. Ma'am, sila ma.
1: Kana.
0: Merlin Talistik.
1: Kana.
0: Kita ka rin si pangalan sa taga-alay, David Magnum Gilbert?
1: Alay? Alay. Si may taga-alay. Huwag mo kay Lana.
0: Itong mag-shoutout ni mo, mag-buwan kayo si mga diya, manawag alay. Ano, Maricel, sa to?
1: Ala, Maricel?
0: Si pangalan na to.
1: Hydrons, dili.
0: Dili, tung
1: taga-alay. Ah, si ano, si Maria Isabel.
0: Ah, Maria Isabel.
1: Katong iduulan ka niya, di ba? Yung ka.
0: Oo, oh, iduulan kita doon niya.
1: O niya, unsay na itabo?
0: So, niyan, lagi siya nga. Coco Martin daw.
1: Ay, grabe, Coco Martin kita niyo. Halap na kiting mata ito dahil.
0: Wala
2: kagwanta, wala kagwanta. Tingulang naman
0: kita. May gabi niya, Ma'am Isabel.
1: Oo.
0: And then, si Mercedes, Ma'am.
1: Oo.
0: Italis, akong wifey. Na mularga karon sa Manila live nila.
1: Oy, mao ba?
0: Amping.
1: Imong asawa?
0: Pagampo, apo.
2: Eh, kadua.
0: Amping ta.
1: Abgoy, ikaw raw sa balay ni ay.
0: Dili na mga bata.
1: Okay. Sige, okay. Sige, bitaw.
0: So, okay.
1: Oh, salamat kay Magdum Rudy.
0: Okay, mao kana to ang pagmonitor sa dagang trapiko kay ato pong respondihan nga disgrasya tali sa usa ka pribado nga sakyanan. O kini nga motor single o nahinapi ko na to si Ma'am Saris. Ito nakalimot ko sa plido na.
1: Babasol.
0: O, Babasol.
1: Baba.
0: Salamat kay Ma'am Saris, Babasol. Okay, gikan rin sa atong lokasyon sa Barangay Cookman ni atong siyudad sa Cagayan de Oro para sa Magnum Root Hunter. Kini si Magnum Antiritin, Rudy Katabang sa Balita o Servicio. Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Rudy Katapang ug sayang nainabi may gala karong gabi una. Sa ato pagbalik mga Magnum friends, magsugod na ta sa ato mga dinapit na bisita. Guest number 1 na ta may gala ha. Manang padayon lang sa pagpaminaw, mabalik ta mga Magnum friends, tuloy-tuloy lang atong oras may gala alas 7:56 na.
3: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
4: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
8: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
9: Magnum Sabado Night Talk.
10: Yo, baby.
9: With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang liminon ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
1: Alright, alas 7:58 na Magnum Mencho.

0: Yes.
1: And shout out sa ating mga tigpaminaw. Mayang gabi kay Sarah Manuel ng Minaw Colors Magnum Radio. Lakip na si Bendilo Agusejo. Suki yapon sa Magnum Sabado Night Talk. Salamat sa iyong tanan niya. Sa ating mga Magnum friends po sa may bulwa. Maayong gabi sa iyong tanan. Salamat kayo.
0: Nagtrabaho naman din si Sarah Manuel sa kon ba?
1: Oh, dito sa Buguman sa ito? Puerto. Katong na yan na ba ito? Pinyahan, bitaw?
0: Murang daas ay wala na ito iyang halo-halo.
1: Na, ano daw, yung iksuon na. Yung iksuon na nag-luto. Aluto, nag-atiman.
0: Sinigimo.
1: Sinigimo.
0: Sinigimo mo lang halo-halo. May gabi diha sa mga Magnum friends na ito.
1: Oh, may gabi. So,
0: barangay Makabalan.
1: Alright. Darita, may gal na sa itong guest number one mga Magnum friends, ha? Oh, and syempre, excited na tayo may nabi atong guest number one may gala karong gabi una din sa atong programa ang Magnum Sabado Night Talk. Mga kasama natin live may gala ang recording artist and event host mga Magnum friends. Live sa Magnum Sabado Night Talk, Jay Chan Marquez.
2: Hello. Magandang gabi, maayong gabi sa inyong tanan.
1: Maayong gabi. Uy, kabalo, dahil ka magbisaya, sir.
0: Maayong gabi.
2: Kabalo ko, makasabot ko daghan, makasulti lang ko jutay.
0: Ah, jutay lang.
1: Mas mas makasabot kag daghan, pero di ka kay ka magkastorya, ana lugar.
2: Tama, tama.
1: Alright, so, kumusta ang weekend natin, sir?
2: Maayos na maayos.
1: Maayos naman, no?
2: Oo. Kahit maulan dito sa Metro Manila.
1: Ah, maulan ngayon dyan. Ah. Actually, kanina medyo dito rin sa amin. Dito kanina sa amin, medyo malakas din ang ulan pero wala na ngayon. Oo, but dyan sa inyo, tuloy-tuloy pa rin ang ulan sa Metro Manila.
2: Yes, yes. Ambon-ambon.
1: Maambon na lang. Anyways, so, pag weekend ba sir, ano yung mga ginagawa natin pag weekend?
2: Yes, DJ Gilbert and DJ Menchu, magandang gabi. Mm-hmm. Maayong gabi sa inyong tanan diha sa mga nag-tanaw at nakikinig dito sa Magnum Live.
1: No? Alright.
2: Si Jay Chan Marquez po ito, a former member po ng grupo na The Company.
1: Ah, okay.
2: At ngayon ako ay soloista na po. At ayun.
1: Mm-hmm.
2: Every weekend, ang kadalasan kong ginagawa ay nagla-live stream po, of course, dito sa kwarto ko at through TikTok.
1: All right. Oo. Pag yes. Ano, pag hindi na busy, medyo relax na. 'Yun ang ginagawa mo,
2: tama.
1: Sir.
2: Oo. Opo.
0: Through so, TikTok lang. Pangalan ng TikTok na
1: account.
2: O Jay Chan Marquez po, yung pangalan din, ko lang po.
0: Ano yung ginagawa mo sa TikTok, sir? Kumakanta ba?
2: Usually, pagka nagla-live stream, kumakanta ako para sa mga nanonood.
1: Alam mo yung The Company Magda Mancha, yung sikat na grupo.
0: Yung The Company?
1: Oo, sikat na grupo.
0: Ano na yun eh, matagal-tagal na rin na ano yun.
1: Maraming pinasikat, di ba, na kanteng ano, ang The Company. Yung ano, pakisabi na lang, di ba, Sir Jay, di ba? Pakisabi na lang.
2: Tinuod, pakisabi na lang, Everlasting Love,
1: kana,
2: muntik na kitang minahal, at saka, ano, Now That I Have You.
1: Oo, dami. Mga 90s, di ba sir, nag-start yung The Company?
2: Yeah, well actually, technically, nag-start nung 1985. Pero nagkaroon ng album starting 1991. Under Ivory Records.
1: Yung first song yata sir, Now That I Have You, di ba?
2: No, it's not. It's Everlasting Love.
1: Everlasting Love.
2: Opo. Sa second album po yung Now That I Have You. Tsaka Muntik na Kitang Minahal. Tsaka Pakisabi na Lang.
1: Grabe ang sikat ng mga songs yung dati, sir. Yung hanggang ngayon, naririnig pa rin natin sa mga radio stations.
0: Mm-hmm.
2: Yes, maraming revivals na kasi ng mga batang artist nowadays. Oo.
1: Pero sa iyo ba, okay ba yung mga revival, sir? Yung mga songs nyo nire-revive, okay lang ba?
2: Yes, definitely okay siya because nagkakaroon ng longevity yung mga awitin. No? As in, mahabang buhay yung mga kanta dahil sa mga revival.
1: Oo. Pero may authorize sila, sir, na pwedeng mag-revive sa song.
2: Yes, kailangan pinapaalam talaga.

0: record company, tsaka sa publishing, tsaka sa artist mismo.
1: So, ibig sabihin, pag pinapaalam, so may dapat bayaran?
0: Yes, definitely meron. Although merong mga cases, for example, kung depende sa usapan yun eh, with kung nuwari kaibigan yung artist na gusto mag-revive, minsan nadadaan sa magandang usapan na lang. Ah. May sharing na lang, sa may profit sharing, parang ganun yung dating.
1: Kung ano yung kita, hati-hati yes. na lang, parang ganun.
0: Oo. Pero usually, like for example, tayong mga Filipino artist, nag-revive ng isang international song, may bayad yun talaga. Binabayaran kasi sa ibang bansa yun.
1: Okay, okay. Yung isang pakisabi na lang, di ba, ni-revive ni Aiza Segura yun?
0: Tama.
1: Oo.
0: Parang follow-up single niya yun para dun sa pagdating ng panahon.
1: Correct.
0: Siya with pagdating ng panahon and then sinundan niya yun ng pakisabi na lang.
1: Pati yung muntik na kita minahal, si Carol Banawa, di ba?
0: Yes, marami na rin artist ang nag-revive ngayon.
1: Oo.
0: Iba-iba na.
1: Pero sa'yo, sir, ngayon, ang The Company ba, buo pa ba or medyo ano na, medyo nagpahinga na muna?
0: Yes, they're still around. Upat na lang na sila.
1: Upat na lang.
0: I left kasi 2015. So, matagal-tagal na rin. Nung pag-alis ko, lima na, may pumalit kasi sa akin si OJ Mariano, yung dating taga ABS-CBN. So, lima pa rin sila, tapos may umalis na girl.
1: Okay.
0: Upat na lang karon.
1: Upat na lang, oo. Kayo na yata yung, ano sir, yung grupo ninyo, parang sa lahat ng mga singers, kayo lang yung grupo na yung parang yung mga songs, iba yung mga genre ng mga songs nyo, di ba?
0: Yes, usually yung mga nagiging hit songs ay mga OPM ballads.
1: Oo.
0: Yung may kurot sa puso ng genre ang namin.
1: Sa inyong group, sa inyong ano sir, sa inyong nagsulat ang mga kanta ninyo sa The Company?
0: Okay, yung mga original songs, kadalasan it's a partnership between Edith Gallardo for the lyrics.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung tono, kadalasan in collaboration with the leader of the group, kanang si Moy Ortiz.
1: Okay, so maraming album din kayong napalabas, sir?
0: Yes, when I was with them for almost 10 years, nag-release ako ng mga 13 albums.
1: Dami rin, 1, no?
0: 3. Dagan. Kasi under Viva Records.
1: Lalo na dati, sir, di ba? Walang kalaban na Spotify, wala pa YouTube.
0: Wala pa yun.
1: Wala pa yun, no? So,
0: iba pa yung landscape, no? Iba correct. Pa yung landscape
1: dati,
0: ng music.
1: Naabutan pa natin yung tape, di ba sir? Yung tape muna.
0: Cassette and then
1: cassette
0: CD. Tape.
1: Oo, yung CD.
0: Tapos pagka may album promo kami, may pinipirmahan kami mga cassette or CD.
1: Then wala pang mga pirated CDs noon.
0: Well, parating na.
1: Parating na. Simula actually yung ano, simula nung naka-internet na, doon ang naglalabasa yung mga pirated.
0: Yes. Hanggang ngayon naman meron pa rin. Hindi na maiiwasan, no. Pero ngayon, nagiging mas maayos na rin yung mga batas laban sa mga nagnanakaw ng music, yung mga copyright infringement. Mas nagiging maayos na siya.
1: Pero paano yan, sir? Kasi yung mga songs ngayon, madali na i-download. So pwede na hindi bumili ng kanta, di ba? Paano yung
0: When people want to support, they download by paying.
1: Oo.
0: Usually these are the people who really support you, like who support my songs. And then kadalasan naman syempre maraming gustong ayaw gumastos. Ini-stream na lang nila. Ini-stream na lang sa YouTube, sa Spotify.
1: Pero hindi din ano kasi na-copyright yung mga songs pag na-stream mo rin minsan.
0: May ibang mga platforms na like for example pagka nag-post ka sa Facebook, naka-copyright minsan ano kapag ka kahit nga ikaw yung may-ari ng kanta minsan pinagbabawalan ka pa rin.
1: Nga, so mahirap. Na-copyright pa rin.
0: It's still a tricky situation.

0: Lalo na sa ano, sa Facebook, medyo strict talaga sila sa mga ano, sa mga copyright ng mga songs, 'di ba, Sir Jay?
1: Tinuod
0: gid na ano. Pero karon sir, after ano, going out sa band sa grupong ano, The Company, nag-solo na dayon ka?
1: Yes, nag-solo na ko. Nag-join ako sa una, nag-join ako sa Viva. So, yun yung management nila, Sarah Jeronimo, nila Ann Curtis. Pero I signed a contract, hindi na ako nag-renew because parang mas mabuti na as an independent artist ako. Mas may freedom ako to do what I want. And then, so ngayon, kaya this one, yung decision ko na yon led to my new album right now. So I have a new album po, DJ Gilbert and DJ Menchu.
0: So karon may bagong kang kanta, album?
1: Oh, single pa lang. Single pa lang, pero isa-isa nang lalabas yan. Pero available na yung akong single sa mga streaming platforms karon.
0: So yung title ato yung mong kanta karon, sir?
1: Give Me a Chance. Give Kung me alam a ninyo chance. Yun, it was composed by Odette Quesada.
0: Hindi ba yung then, ano? Iba yung kay Rick Segreto? Iba yun?
1: Yes po. Mismo.
0: Yun siya.
1: Mismo, ni-revive ko siya. Bagong areglo, bagong arrangement, bagong tunog po.
0: Pero ang composer niyo si Odette Quesada?
1: Yes po.
0: Okay.
1: He composed it way back 1982.
0: Matagal na.
1: When she was 16 years old.
0: Alright. 16 years old pa lang.
1: Yes, sinali niya iyon sa Metro Pop Song Festival. Tapos nanalo yun ng second place.
0: Alright. Si ang kumanta yes. Noon si ano na, si Rick na.
1: Si Rick Segreto interpreter niya.
0: Okay.
1: Oh, nasa langit na yun si Rick Segreto.
0: Correct. Oo.
1: Yes.
0: Magandang song 'yan. Actually, favorite ko rin yung Give Me a Chance.
1: Ano yes, yan, tinuod. I love it. Kaayo yung song na yan. Super classic.
0: So, muna yung mong unang single karon.
1: Yes. Give Me a Chance ang akong unang single. And then I will record my second one by the end of June. Kanang Forever Blue. Yung Forever Blue, yun yung unang hit song ni Kakay Velasquez. Kapatid ni Regine. Igsuo ni Regine. So Forever Blue, tapos akong i-record, i-revive din ang Kung Maibabalik Ko Lang.
0: Aba, ni Regine Velasquez.
1: Yes. Regine Velasquez uli. Tapos dalawang original.
0: So after yun, magiging album na yung ano mo? Magiging album na?
1: Yes. Yes, by October, buo na yung aking album. Magkakaroon ako ng maliit na concert sa Quezon City. I-announce na ako na mo-approach ako sa IMO, DJ, para mag-promote ko kapag tuloy na
0: yung
1: akong mini-concert.
0: Kanusta mo na siya?
1: Sa mga October pa po.
0: October.
1: And then sa ano siya, sa Noctos Bar sa may Quezon City.
0: Munang time nga i-launch niyo yung album o unsa ba na?
1: Yes, launch na siya as isang buong album.
0: So kompleto na ng mga kanta na more on tulo siya ka revive and duha ka original
1: and then yan ako na i-promote everywhere including radio stations like Magnum Live because of that, daghan salamat sa inyo, duha, and also to the management of Magnum Live for having me tonight.
0: Or anytime, walang problema, sir. Basta ikaw, walay problema. Pwede ka makapromote yan.
1: Yes, daghan salamat, DJ.
0: Pwede may ano, kanang naamago yung mga Magnum friends na itong gusto makadungog mga, katong gipasikat sa The Company ng mga songs. Pwede ka makasample, gamay?
1: Oh, sure. You want The Company song?
0: Isa lang sa mga pasikat nila. After ana, ito na yung itong Give Me a Chance na dayan ta.
1: Sure. Sumukanta ko karon.
0: Pwede. Acapella na lang siguro.

0: Yun. Yan. Walang kakupas-kupas.
1: Wala pa rin. Oo. Hanggang ngayon, sikat pa rin. Walang kakupas-kupas. Magdumensyo yung kanta na yan. Oo.
2: Dagan salamat.
1: Dagan salamat kayo. Oh, katodayang give me a chance. Oh, ito yung mong bagong ano, i-promote na ito nga song ni mo.
2: Yes, give me a chance. Okay, kantahon ako ang refrain. No,
1: para, okay na.
2: Para dali lang.
1: Sige, sige, sige.
2: Para sa inyong tanan. Kami ang akong unang single, Give Me a Chance. It would be great if you could stream it on all streaming platforms like Spotify, YouTube, Apple iTunes. Composed by Odette Quesada.

0: There you go.
1: Ayos na ayos mga Mike Dean friends, ha?
2: Ayos.
1: Sige, suportahan natin si Sir Jay Chan sa kanyang bagong single na Give Me a Chance. Available na to sa Spotify, sir, sa mga lahat ng platforms, music platforms.
0: Yes po. Yes po, lahat ng music platforms, i-search nyo lang po Give Me a Chance by Jay Chan Marquez.
1: Ayan, and abangan nyo yung mga bagong songs din niya, yung ibang pang mga revive na songs, malapit na. And sa October, yung concert mo na tapos, di ba?
0: Yes po, diri lang na sa Quezon City, if nasa Manila ka mo, if mo bakasyon ka mo sa Manila, mga taga CDO, dali tanaw kayo nung akong concert.
1: Oo, basta na yung makalaag ko diya. Di, makatanaw ko sa yung concert, sir.
0: Yes, mulaag-laag na ta. Tara.
1: Oo, oh, laag-laag na poon-poon. Oh. So, anyways, yes. Oh, ay mo mga songs. Ato nang suportahan mga Mike Dean friends, ha? Kay kabalutang kanyang mga kantang i-perform o i-record ni Sir Jay. Siguradong, ano gini, patok gini para sa mga tigpaminaw, Sir Jay.
0: Yes, tinood. Dagan salamat, Jude, sa inyong tanan diha sa CDO. Namiss na ako kay nagpunta ko CDO a few years back, no, para kay Attorney Samantha sa birthday party niya diha. So dinala niya ako diyan, and then I sang for her birthday party, and sana

0: Pakisabi na lang na mahal ko siya, di na bali mamahal siyang iba. Pakisabi na lang, mag-alala, di ako umaasa. Hawak ko ang beat.
1: Wait, light to, light to. Huh? Light man to. Light to na kanta.
2: Light to na.
1: Light to mao. Light to siya. Anyways, mabalik naman gala. Uy, alas 8.25 na rin magdaman siya, no?
2: Yeah.
1: Sa itong pagbalik, lang guest may gala itong makaoban. Singer-songwriter po may gala itong makaoban sa itong pagbalik, ha? Munang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Mike the Radio 99.9.
2: Yonis and Music Station.
3: Lock it in. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
4: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
5: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts.

0: karon pa, kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800, Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
1: Alright, oras may gala, alas 8:28 na Magnum Mencho. Naminaw gid si Sara Manuel, nagpasalamat siyang kay shout out dato.
2: Naminaw gid siya.
1: Wala na siya na maligyang halo-halo Magnum Mencho.
2: Wala na daw.
1: Okay, nagtrabaho naman ang iyang magulang na daw ang gatiman anak karon. Nagano na siya trabaho na mas gusto siya dako nga income.
2: Aba lang usang dako na.
1: Pero lami to yung halo-halo, di ba? Nakatilaw ka Magnum Mencho. Oo. Unya, og na pa to siya mga kwek-kwek og uban pa ng mga ano, mga baligya dati.
2: Ana kasapon kasi ang kwek-kwek Magnum Gilbert?
1: Wala ko kaon pero mo yang giingon.
2: Tung halo-halo mo inigkaw na ako sa una.
1: Oh, katong nakapadala man sa diri sa Sibian dati.
2: Nagkuan pa no, hatag siya.
1: Oo, murag wa ka na pila na to no.
2: Na nakakaon mi dito sa kuan sa una.
1: Dito lang sila sa Makabalan.
2: Oh, dito sa Makabalan.
1: Wala ka na pila na diri.
2: Wala, inyo mo kong gikuan.
1: Giurot. Giurot, manday na mo ito, no?
2: Gutan mo ko ninyo.
1: Wala ito na. Basin, no? Nakalimot ako.
2: Nakalimot na mo, day.
1: Ito. Derita mo yung gala sa itong guest number 2. Ayan, mga kasama natin ngayong gabi, mga Magnum friends, ang singer-songwriter from Masbate.
2: Masbate.
1: Live sa Magnum Sabado Night Talk. Maikli lang yung pangalan niya, Magnum Mencho. Maikli lang. Ang pangalan po niya, syempre, makasama natin si Lala.
2: Lala.
1: Hi, Lala. Magandang gabi sa'yo.
3: Hello po, Sir Gilbert. Good evening.
1: Ayan, good evening sa'yo. Ba't Lala bang name mo?
3: Actually, Lala is my name po. Usually, yun yung tawag sa akin ng mom ko.
1: Lalab, oo. Meaning ng lalab, di ba Magnon-Menchoy? Parang mahal. Oh. Mahal mo, lalab. Lalab. Oh.
2: Kung masobraan na, lalaba, maglalaba na yan.
1: Iba na. Pero anong totoong pangalan ni Lalab?
3: Yung real name ko po is Lovely Ann Francisco.
1: Ano yun? Lovely?
3: Opo.
1: Lovely Ann Francisco. Alright, okay. And you are from Masbate, di ba? Ano yung dialogue niyo? Ano yung dialect niyo sa ano? Sa Masbate.
2: Masbate.
3: Sa Masbate po yung dialect namin is called Minasbate, but actually it's a mix of different dialect from the Philippines. May other part na Bisaya, may other part na I think Ilonggo.
2: Bisaya.
1: Okay. So na kaintindi ka ng Bisaya?
3: Medyo po.
1: Medyo lang. Anong alam mo na Bisayan na words?
3: Ano ba? Bisaya words.
1: Katong ano? Gigugma ko ikaw.
3: Oo po. Actually, nakakaintindi lang po ako but I can't really...
1: Anong ibig sabihin ng gigugma ko ikaw?
3: I love you.
2: I love you too.
1: Kalusot na, Sam.
2: Kalusot
1: na. Ilang taon na si Lala?

0: taon ka na lalab?
1: 29
0: years
2: old. Abang mo lang ka nag-birthday?
1: Opa, this ano lang po, June.
2: Ah, June.
0: Anong date? June 1?
2: Ah, sa June 1 ka.
0: June 1 yung birthday mo. Mm. Oh, belated happy birthday sa'yo.
2: Belated.
1: Thank you po.
0: Ba, ano yung natanggap mong regalo sa birthday mo?
1: Oh, another life.
0: Ah, another life.
2: Another life.
1: Oh. Life.
0: Yun ang pinaka ano, 'di ba? Mahalaga sa lahat. Yun ang pinakamahalaga sa lahat, 'di ba? Yung laging ano, another life plus one, parang ganoon plus one.
1: Yeah, plus one.
0: Anong ginagawa? Ano?
2: Ha? Walang nagbigay na ano, walang nagbigay na isang cellphone,
0: flowers.
1: You know, but I actually received a lot of gift from my friends, loved ones. Yung mga pamangkin ko. So, ayun po.
0: Sa ano? Sa yung special person sa heart mo, meron na ba?
1: Yes po, actually.
0: Anong name ni, ano? Anong name niya?
1: His name is Iko. He's actually here right
0: now. Ah, andyan siya ngayon. Matagal na kayo? Yes po. Matagal na rin kayo?
1: Yeah. Since 2022.
0: Ah, ano yan?
1: Since 2022 po.
0: 2022. Aba, alright. Okay. Pero anong ginagawa ni Lalab ngayon? Nagko-concentrate ka na sa ano, sa singing career mo na ngayon?
1: Ano po ako eh. Isa po akong artist with a day job. So may work din po ako aside from pagiging artist. So I use my day job para din po ma-sustain yung aking passion for music.
0: All right. So, yung may mga songs ka na rin na nasulat.
1: Opo, I already released 2 songs on all streaming platforms.
0: Mm-hmm.
1: Opo, so you can stream my songs on Spotify, YouTube Music, Apple Music.
0: Mm-hmm. So ano yung mga songs mo na nasa ano na sa music platform?
1: I have 2 songs called Halin Tulad and yung bagong release ka lang po last April 24 yung Dear Mahal po.
0: Dear Mahal. All right.
1: So more on love songs po siya since lalab yung name ko.
0: Oo. Pero lahat to ikaw nang gumawa pati yung sa ano letra nito.
1: Yeah, I am a singer-songwriter po, so I write my own songs and then I put melody, arrange it, and then may producer lang po ako.
0: All right. So, kailan ka nag-start sa ano sa paggawa ng kanta?
1: I started writing songs. Actually nung ano lang eh, before pandemic, medyo late bloomer ako sa music or sa
2: pandemic pa lang.
0: Before pandemic daw magdementia.
1: Before pandemic.
0: Lalo na nung nag-pandemic na, nasa bahay na lang. So, yun na lang talaga yung ginagawa natin, di ba? Yung ginagawa mo, yung nagsusulat ng mga kanta, yun na lang. But ngayon, itinuloy mo na rin yung paggagawa mo ng mga songs.
1: Opo, sobrang haba kasi nung ano eh. Free time nung pandemic. So, halos nakakulong lang ako sa kwarto. So, I use all my time para magsulat ng songs.
0: Nagda-live streaming ka rin doon? Dati?
1: Hindi pa ako dati nag-live stream. Because I'm too shy to do that.
0: Medyo mayain pa. Ngayon, di na. Di na mayain ngayon.
2: Ngayon, makapal na.
0: Medyo ano na.
1: Medyo na-overcome
0: ito. Oo, di ba? May ano, medyo may takot sa camera magdomensyo dati, mayain. Ganon. Pero ngayon, medyo na-develop na, medyo na-okay na. Mga ganon, di ba?
2: So, malaki pala yung ano? Malaki pala yung nagawa ng pandemic sa yung ano kasi doon ka nakagawa ng ano eh.
1: Medyo okay po yung effects ako ng pandemic.
0: So gusto mo mag-pandemic ulit?
1: Hindi naman po. Hindi siya good experience sa karamihan so I don't know.
2: Baka gusto mo, bigyan ka namin ng virus.
0: Pero anong taon ka nag... Anong ilang taon ka nag...

daghan ko kaila nga mga bae nga ang ilang mga partner kay daghan kayo gipang buhat nga creepy og sala pero ginatolerate lang gihapon. Unya wala jud nagbag-o hangtod sa nagminyo na babae ra jay luoy. Don't tolerate this kind of guys. And finally, from another Magnum friend, ana po siya nga, I think what hurts most is that he hid it, which means he fully knew it would cross a boundary and hurt you. At the same time, di masad basta-basta ma-let go ang 10-year relationship. Kung gusto pa ninyo ma-save ang inyong relasyon, dapat i-prove niya sa imo nga he's truly willing to take accountability and rebuild your trust. Huwag di siya nadali i-earn. It takes time and effort. But also, be honest with yourself, Laika. If this is something you feel you won't be able to move past, don't ignore it.

0: ang pabayag ni House Speaker Faustino Bojidi III.
1: Magnum News of the Week.
2: Hunyo 12, adlaw nga Biyernes, kapiga 13 milyones nga kandidat sa illegal nga droga ang nakonfiskar sa City Drug Enforcement Unit kung CDEO Kupo sa ilang operasyon sa Zone 6 Barangay Puerto ni Siyudad. Kini human masikop ang duha ka mga suspect nga sila si Bimboy Dael, kinsa mga target sa operasyon og Genre Besinga nga managsamang tagawi sa Misamis Oriental. Subay sa report nga napahigayon sa drug bypass operation ang CDEO sa pagpangulo ni Major Aldrin Bacuyo, kauban ang CMFC og 101st Company sa RMFB10 nga nagresulta sa pagkasikop sa druha. Mao'y nakonfiskar gikan sa mga suspect ang siyam kadagkong sachet sa gituwang shabu ug usa ka sachet sa bypass item, ingon man ang drug paraphernalia. Gingong muabot sa kapig 2 ka kilo ang maong illegal nga droga nga nakuha gikan kang Dael og Bisinga kinsa managsamang nagtinggagol sa bilangguan karong panahuna.
0: Sa madlaw, gibutyag ni Majority Floor Leader Konsehal Edgar Cabanlas nga matag-usa ka nato dunay papel sa kabaguhan sa atong nasod, kining payag sa opisyal. Dungan sa pagsaulog sa ikasinto 28 nga kagawasan sa Pilipinas, mato ni Cabanlas nga pinakamayong butang nga atong mabuhat alang sa sakripisyo sa nasod ng mga bayani mong pagpuyo sa katarong.
3: Each of one has a role to play in changing the course of our nation's journey. Independence is not a finished product. It is a continuing obligation and responsibility to each and every one of us. It is renewed every time we choose integrity over shortcuts, bayanihan over selfishness, and hope over cynicism. What is then is the role, our role today, simple lang. If you are a student, study not only for good grades, but for the future of the country you wish to build. If you are a parent, teach your children that being a Filipino is a source of pride. If you are a teacher, inspire your students to think creatively, critically, and responsibly. If you are a leader, lead with integrity. If you are an ordinary citizen, vote wisely. Stay informed and help your fellow Filipinos. We honor our heroes not only through monuments and ceremonies like this, but through actions. The best tribute we can offer to Aguinaldo, Bonifacio, and Rizal, and all those who fought for our freedom is to live in a manner that makes their sacrifices worthwhile.
0: Ang pamayag ni Majority Floor Leader Konsehal Edgar Cabanlas.
4: Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
2: Oras alas 7:59.
7: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: UTC.
1: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices, og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Belis JR Borges Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naa'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco Uno.
7: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life.